ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa motlhala tsona di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o ga ngata batho ba ba kreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yone. A e re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka three go fitlhela ka four.

0: mopa mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thape.

a watlana ha monate sabjabjaretsa sa masuka ka sa rututa ka Odiman 92.8 Odigela hantle 104.3 Yage nantwa

0: a le kgolo metso yona e mene atinyane kgwedi yona ke ya mashome a mane ka motso o le mong ke bopaki ba boitshaletse fela dibeketsane tse leshome le motso o le mong a thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi mashome a mabedi ka metso e mehlano 2025 e sale ke fihlile ha ntatai ke shumela PC ya fama lena non le monate le bitsitsweng fela selemela morning drive show emo ifo ona ke wa bana ba gwa we a tseba ho thapelwa ke lelomolo ona metsotsonga yona ena e rubedi reka taone ya mokokotlo ho renga ya rona ya borraru metsotsonya ne le shume tsosolo sa ka mino o monate mino wa difela metsotsonya mashume a mararo tsebeletso ke ke ba ha o morena ho renga ya rona ya borne tapelo ke ya mohau metsotsonya me raro ka mora ho rra gona borne aya bitso a mabitso a ba halale di mogahlelo wa pele e ka sitana le wa bobedi mangkhang se kwa tshenye ka sitana le ditsebiso tse a ka retsanga tsa mo ifo metso tsenye mashume a mararo ka mora ho rra gona bone o le ba hantle ho renga ya gona bo hlano ke la bo hlano letsatsi lena famo wena famo famo famo wena le ke tliano ala fika hore nya gona bo hlano di hloketsa ditaba tsa dipapadi metso tsenye mashume a mabedi bulipi metso tsenye mashume a mabedi ka metso e mehlano moruo a go tsoka mamonate metso tsenye mashume a mararo ka mega hore ra gona bo hlano ye tswa ka masego fela ka letswa ke a ephopholetsa a ke tloa mono ke jaga go giana ya ka le re tle ya noto ke lata hantle mshimano wa ka hlale fo wa ha mtutsi metso tsenye mehlano ke tadimia monate o renya gona botshelela ke ka mogwe ke tlameng ka teng ba kenga sa letsatsi lena na morotsa rona tsa mohala plus 2665995 ega sitana le 2121995 na morotsa mohala pedi tshelela tshelela ele nga khoudi ya naha ya Lesotho ega sitana le dinomoko tsena tse hlano hlano rubonga rubonga hlano tshelela hlano rubonga rubonga hlano tshelela umunate
1: ebile wa thabisa mobuli
0: umunate
1: ke thabo fela
0: sammarin
1: a re kope mohau ntate go ela tseleng ke tlhagetse go tlala tseleng
0: ngwaneso
1: ntate modimo re a leboga go tseng le boha go bana le ba re ba bala simo le go be ke tenga sa itse go go tshabisa ke tsa tsila go loka ka go loka go hlwa gao ke ka hona re re ya halalela o ya halalela ha ya tsana le wena ka halalela ga tlo di mo re ya le boha o tsi tse mora wa gao go tloa ba keng sa ha sa bodulo ya sa sedeto o se tlhie nne re re ya le boha ha ka le motsebetsi jo loka ga a bile di tsi ka ke mo tsagela re tsabe te botle ka le bo ga ke gona ma bitsong a mararo la ntate la mogala mo halang ha bo jalo a le
0: amen sammarin bakubu
1: amen dad
0: re na mri mama tsiri tsola khanyala khotso a o etsetse ka go le ka go ku lwetse bohlokwa mo lemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana le ba sotho ka kakaretso
1: ntate ba le bo ha o phane bo holo ba ha go na re kopobele.
0: Oh yes, amen.
1: Amen.
0: Nomoro tsa mohala plus 2665995 le 2121995. Re ja ka letsoho ba nna re futsela ka lebese ya panyapanya e le mmedi letsatsing la kajeno. Ya panyapanya e le mmedi letsatsing la kajeno ya mpaka hatsa hantle hore tshepetsa ha ntatai ha di nepaetse modimo go otile gona gona ge a tseba hore ha re bina di fela e ba re gapela habedi
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: aga fitla le hodimo.

0: re bitse jwalo ho mokana modimo re bitse jwalo ho mokaga wa hae Jesu Kriste ena ile nga shwa re hatela lefume ya re siela bophelo bo sa feleng
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.

Sanana go ba qetile ka wena. Ya ba bo ya hana. Nomoro tsa mahala +266 599 56 le 2121 9956. Tshebeletso ke e monate. Tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena. Tshebeletso ke e monate. Yo matla a yona a kollanga pesaleming ya dafita bukenya ya hae ya bone pesaleme e le ya legolo temana e le ya bone le tsebe hobane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba hae re se tshaba sa hae re mo hlapi o aloswang ke yena ke ka hona tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena mo tenga o ka kenanga vhalo ho motlotlisa e ka sitana le hona ho moroka ho molebuwa e ka ba ka dipesaleme ka ditemana ka mantso ya thapelo ka mmina thoko dinomorong tsa mahala +266 599 56 le 2121 9956 e ka sitana le Facebook page wadima PCFM ya la kgotla la kgasola hantatai PCFM lenaneo selemela ke nna yeo ke hlaile ka botenya fela he hlaile bjalo ka bophara fela magwaga ke half body ye magwaga ke half body ne ke shebile ho ho moyeng ha o ka nsheba ihle ke ne ke shebile ho ho moyeng atinyane WhatsApp number ya rona kwa PCFM 6200 99956 6200 99956 ke yona mo ka mphumananga ke dutsi hona teng ke di butsi ka ofela gorotse ke nanga kwano hanta tai e ka gona fela re mororiseng e ka gona fela re mororiseng ha mmoho mo ba babedi ba bararo ba kopaneng ka lebitso laka le nna ke le Jehova ke tla ba teng harabo.

0: nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla ntate dimphompholo a le ya ntate molo rra Moseka Facebook. Ba ha o moren.
1: Ba ha o moren.
0: Ntate tshokolo.
1: Ne ke nyorilwe ha o ka wa mphamisi kanwa. Ke ne ke kula ha o ka wa nthwela. Ne ke le tshankane le ding ha o ka wa nthwela. Ba ha o moren.
0: Ba ha o moren ntate tshokolo.
1: Ntate tshokolo mo ha ya tsosa.
0: Amen senneso. Ntata ise modisa ya molemo tselenga mo ke tsamayanga o le fifi a se ka bomo ke nyahama ke tsihele ha o se nne uwe a le stadium area re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: me makamwe e
2: tla busetsa ho Jehova ba mele mo yose ya hae ho re ba ha o morena
0: re ba ha o morena le kaout
2: amen ntata.
0: Amen, anyone is. Mphe maleme a sekete le nna ke morurise re ba ha o morena. Morena adoro ofising ye kgolo a ntate molo motsheneng Zambezi. Re ba ha o morena. Rakhadi wak.
3: Ikatse sa matla wena ka sebele. Ntshola la sile ka mesha o ntse mo ha. Ha ba ha o mogela.
0: Ha ba ha o morena mo rakhadi ntume.
3: Ma di di tsama go tsa maeso.
0: Ke imene ngwane. Wa di be. Ha o ya mzala wa me. Ha o ya mama wa me. Ya renga o rata modimo. Empa a sa rate ngwana bo yo a mmonanga ka mahlo nete ha iyo ho yena re ba ha o morena morena nkwane

0: ba ha o morena o seke wa mo bolaya go bane ho sane o tla mo hloka
1: ah o ya mama wa me
0: oh a o buti mo pedi falakane a le tia tia neng ntate molo kwa re ba ha o morena mahlomola a ya lokileng a mangata empa Jehova o montsha ho ona re ba ha o morena emma khang ndebele a le ha molomo wa mme

ke tibile wa hlaha wa ntutubulla ka tsota di ntletsa hao ha o se mmale fumo lapo ale ka mona ka semphete wena ya rate ya ba ha o morena re a o leboa modimo wa rona ha yo ya tshwananga le wena le godimo hola hola wena le fatsinga hola hola wena re ba ha o morena memma re ne di khotle

0: ba ha o morena
1: ke ba ha o morena tshepo ya ka ke mo ka le so ka ke tshepile yena fela ke ba ha o morena ba le ke tshwana tsa potelene
0: amen ngwanis ba ha o morena ba tla o lwantsha empa ba ke ke ba o hlula ngwana ditsela a le kwadi ba ha o morena ntaele morena ke mofo wa ha o thato ke tla phetha ya ha o memma thapelo molapo Ale di tabaneng.

ba ha o morena o ntlela ka dipolelo tse phakisang a o nthusa ha ke re ke mo futsana o re tshe o tla ba le nna ha ke re kgoro e ya hana o re o tla kena a o isile hata a le magalaneng.

0: baha o morena
1: baha o morena ngwaneso
0: ne marorisa
1: e ke dumetse ntlhola morena nhlatsa nhlakodisise ke be motlele nna ge baha o morena
0: baha o morena me marorisa nga mokati
1: ke tsane le sia ngwaneso
0: taola tsaka ne dikala tsang latola ka phoso taola tsaka di ne dikang tatola ka phoso re ba ha o morena makhutshumane ngasi a le dithabaneng

0: Rebaha o Morena.
1: Rebaha o Morena Sammari.
0: Dangim dad.
1: Dangim, ha?
2: Luma gubuyu mu begufeni. Kututunga koluma guma.
1: Rebaha o Morena. Joe ke robehile moyeng. Le qebala ka ha se ho nqeta. Ntate rataile a le ka kwadi.

0: so ka ba ha o mo ga ira ba bu
1: ka ba ha o mo rena nda tin khan
0: amen em go ira
1: kang jin dadu wa morena ke o tshepile le fikala ka kamehla wena ke ketlile ke khotso thabo fela meyola ale zambiz e ba ha o morena
2: e ba ha o morena buji
1: a o sintsaki
2: ya te ha ba hlaha ka di khogotsa le hodimo manyelo ya ha tse ke ba ho sho ba fisa me go nya ha o le thobe di pili sa malapa me sagelong re ba ha o morena ntate
1: e ba ha o morena a o sintsaki magha
2: Amen,
1: it's the one is. Amen, it's the one is.

0: Ebahaw mo rin.
1: Ebahaw mo rin ang mabuli.
0: Submarine.
1: Lefele mo si tamayang mula siya haba bangata. Yung panayang tamaysang si Jesu si mga tila. Ebahaw mo rin.
0: Ebahaw mo rin ang submarine na kalani. Ay, ba? Diba? Submarine ba kubu? Diba? Muha.
1: Muha wa morena rona Jesu Kriste le rata le matsibiso le kopano di be le bohle o tseng o na. Ntate Modimo re a leboga gore tsamaisitse go fitlhela mona. Ga se le ka bohlale. Jehova re a leboga. O tlo ko tshabisetse bohle. Rerong ya bona ya letsatsi o ba etelele pele o ba etsetse o ba tlholele o kopile ka mabitso a mararo lebitso la ntate la mogalela mogalelelang ga go be jalo amen.
0: Amen. Submarine bakubung
1: thank you ntate
0: rena morimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go kofetse o botlhokwa mo lemong wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le ba sotho ka kakare
1: ntate Modimo a re kokobetse empa go phame maatla le bogolo ba gae go e mong le e mong gagologolo go ditsa bomarile le botlhe bana ba kgwale ka lefatshe ka bophara re ya leboga ntate
0: amen ngwaneso
1: amen.
0: Molaetsa o kenang a e sentse le qetellong. Tsietsing a tsa letswalo ke bitsa go wena o mamele thapelo o nkutlwe morena. A o simamelo makgetha a le hantate molo leqele. Tshebeletso ya re ba ha o morena. E fela hona mona ho senya wa letsatsi la labohlano. Letsatsi le entsweng a bualo ke morena. Ha re boela go kopana le wena beketlang letsatsing la manta ha re tsa tsena re ne re diela bekena morena modimo a o baballe.

Pizza ba rube sing tati di kubon se chisa. Pizza ba naban kumye li fi fimti. Kheri prom pita ye na hayla de koti mo. Pane ba le kauti mo ba be katlasi, pane ba le katlasi ba be kauti mo. Ma kubu ana ere hafetu wa mtimu hafetu ele polo tabana le basara.

tsena tsohle ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano ba o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga samol la bohlano letsatsi le la bohlano ke la lshume emetso e rubedi kwedi yona ke ya borobong selamo ke sa ke tete peri mashume a mabedi ka metso e tsheletseng dibitsi hantle o di mamatsatsi a magolo a mabedi mashume a tsheletse ka motso o le mong 261 mo paki ba hore o setse fela matsatsi yane a le kgolo le metso e mene a tinyane beke yona ke ya mashume a mane ka motso o le monga ke mo paki ba hore o setse fela dibeketsane tse le shume le motso o le mong pele selemo sena se ka sa kodumela a se feletsa o se isa mo nentsegisa tse dingwana teng go 2025 go 2024 go 2023 o 2022 o 2021 o 2020 o 2019 o tewa a tinyane thuto ya letsatsi lena ke ya diketetse pedi mashume a mabedi ka metso e mehlano 2025 e sale ke fihlile a ntatae ke shumela pisi ya famu ena no le monnate le bitse tsenga fela selemela morning drive le mo e4 ke wa bana ba gwa

0: hai ba ha yo mang khang se go tshenya e re ke ya ditsebisonga tse akaretsanga tsa mo ifo ntumele ke ya ditsebisonga tse akaretsanga a emola mohala ko omonate
1: ibile wa thabisa
0: omonate
1: ke thabo fela
0: mopheme
1: ke na le mangkhang
0: ke nye ka
1: yo mo o tse pedi tse ha ke kena o tsona e be di ga ha di fumane ina go yohle
0: diveng
1: 2121 le 59956
0: o kene ka anga na bua
1: ndade
0: hana bua lo kene ka anga
1: ka 21
0: ne ke re batle ba utlo tlo ska thuku nkile ka thuko bya le di hana molato
1: Dade?
0: Di hana molato mopheme.
1: Ah, tshigebele.
0: O na le pela e.
1: Eh.
0: Ke ya ngongore ya ichu. Se tlhako sa me u le nyane. Ichu. Se tlhako sa me u le nyane. Ichu. Ke ya bela yala. Ke mo pheme a dilaela wa belaela ana le pelaelo ona le pelaelo baby nake ha ona le lebele gopo empa he wa bo pitetsane e ka lenyalo

ke ka mesarelo le kutlwelo bohloko le lapa la ha dumela e tsebisanga moifo wa bana ba kgwale ka lefu la mmemma motsheng ana Meri dumela mme wa morena dimpho le batueng la mavendas o hlokahetse ka la mashume a mabedi a motso o robonga kgwedinga ya borobedi selemong a se godimo a hlokahalla matedile ha magage maholonga ke motseng o tla bolokwa ka la lesome le motso o robileng monno o le mong kgweding ye godimo e leng letsatsing la hosane a bolokelwa matedile ha magage ke maholong ditshebeletso di qala ho reng ya borobedi tsebiso le bitsong la lelapa mmuso dumela ya mmulwa ka setempe sa morena wa maholong mafeteng lesotho ke matedile ho leba ka mono pere ke lekgolo le mashome a mahlano ho leba ka mono pere ke lekgolo le mashome a mahlano jwale o nke ye bate ya hao tsosa ngwaneno e mong tso sangwane no emong ke tlo lobetsa taba ke ena mo tso sangwane no emong ke tlo lobetsa taba ke ena mo re ke etse tjena ha o ntso tso sangwane no emong ha o ntso tso sangwane no emong re ke etse tjena

Hello le kontlola le fu. A tseba le letswa e bana ba kgwae. Ya o ka ba tshwana ba tshwane ba nyahame. Ba sithabetse dipelo tsena. Empa ha o ka bona ho kena mo ifu wa bana ba kgwae. Wa bona motho e monle mo nga phamisa mahlwa etsa je. Ye wa bona motho e monle mo nga phamisa mahlwa etsa je. Oba mona ha ke shebelletse bjalo di video ha ke le ka mona ka makhaka morena tlo morena khawe morena dimpo morena ka mane ka puntshu morena masis morena ke wa ugwe ama khaghe Aholo nyee!

0: monate.
1: Ke bile wa thabisa.
0: Amagage.
1: Materide.
0: Ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka nyakalla
1: itho
0: alala wena.

0: re ile le tlontlolla lefu wa bona sa etsa tjena mo kana dimpho wa bona na o molelele ha ka kang wa bona na o molelele ha ka kang wa bona sa etsa tjena mo kana dimpho o monnate
1: ebile wa thabile
0: o monnate
1: e thabo zela
0: naye
1: Amakhakhe Amakhakhe Amakhakhe Le tsekile
0: motsa Ai ba ke motse go lo ietsa motsana
1: Amen
0: O tla hopola o re ha magagwe ke ha bo mosotho go si tshakela e maholo mmono ke ha bo go si mosotho tshakela e ke le ba motseng a han o monnate
1: bona bona bona bona buli buli bona
0: che ka ba

0: času ebo moya wa anaja bamfere ngosi
1: mahlo a gona ge a betseditse maholongwa ha magage ke matedile mafelo a veke yona ena ge le moifo wa bana ba gwale mo teng a re ile o boloka jwalo mme wa morena dimpho magetha re ile o boloka jwalo mme wa morena dimpho magetha re ile o boloka jwalo mme wa momogena dimpho magetha ha e le letsatsing la hosane ge le moifo wa bana ba gwale ke a potela ke a tla wa ukwa
2: ke a ke sa kere tswantswan le yena mabolala sonke ka hei ke kwa ke o ke o mona
3: Selemela Sports Updates.

0: ege ge tle ge di shebe fela gore na mafelo a veke yona ena na di tla bapala bjang mabaleng ka go fapana gwa ona. Di a qala tsane tsa A division mafelo a veke yona ena di lebeletse go qala mafelo a veke yona ena mo teng a setlhopha sa diphakwe go tla ka mane ka quthing se tlang go nkana le setlhopha sa diponono lebaleng a lena la LDF goreng ya boraro ke tsatsing la hosane e be goreng eno ya boraro ka mane ka mohalesuku 05 United e tla amoela setlhopha sa Qwading Highlanders e be goreng eno ya boraro letsatsing a leno la hosane ka mane ka quthing e be setlhopha sa quthing LMPS se amoela AC Tip. E re re shebe letsatsing la Sontaha goreng ya bobedi Rangers ya ka mona ka botšheletsane ke ka mona ka Thabatseka e tla o nkana bjalo le setlhopha sa Mazino Swallows ka mane ka mantshwenyane ke botšheletsane goreng ya bobedi e be setlhopha sa Mahlasedi go theoa ka mona ka Semonkong se tla nkana bjalo le All Aces ka mane ka Nyakosuba ke dipapadi tsa ka mona ka South. Ha re mathe re tle ka mona ka North goreng ya bobedi ditshetlo di tla nkana bjalo le Black Five ka mane ka Bothabothe a thenyane Marwala ya ka mona ka Maqhaka e tla nkana le 24 Joy di bapalla ona ka mona ka Maqhaka. Dikulo di tla nkana bjalo le Happy Hearts ka mona ka Hafoso a thenyane letsatsing la Sontaha ke maoteng a sehenehene se tlang go nkana le Dilemela ka mona ka Gamabote ke tshimong ya tshwene a thenyane Buasono United e tla amoela jalo setlhopha sane sa Bothabothe Warriors ka gona ka mono ka ha Buasono ke tsa A division mafelo a veke yona ena jalo ka ha di qala mafelo a veke yona ena ntumelle re tle re shebe jalo Premier League gore na yona na e be na e tla isana godimo le tlase jwang mafelo a veke yona ena. Re re shebe fela gore na Premier League na yona e tla isana godimo le tlase jwang mafelo a veke yona ena yo re lenga ho yo ke shaba khaikitsaka ka lebelo le tatileng e le hore dintho tsaka di tedi tsebe go ntsamela hantle ka tsela le mogwa ono
1: tjantjwan le yena mabolala sonke ka hei go kwa go mona
0: ke shebe khaikitsaka dintshwanele ka tsela le mogwa mofuta wekanga ona ona ri ma PCFM ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle a vanele sotho hotel and casino o monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena bonnete tinga o ya loya a re shaba bua lo Premier League hore na e tla bapala bjanga mafelo a veke yona ena yo re lenga ho yona di fofane difofane di tla nkana le machoga ebi LCS inkana le matlama ha LMPS etlankana le majanja villa inkane le members ke di papadi tsa letsatsi la hosane a theletsa tsinya a ko le kha Ee. Ho ya ka le thathamo lena la ka mona. Ho ya ka mo ke filweng ka teng. He? Aiko. He? Ina ke ala tharwe. Ere ke tle ke etse sna nnapo. Ere ke nne ke etse sna nnapo. Ere ke etse sna nnapo. Ke tle skebe ka. Ka bua ditaba tse thata haholo ngwana wa batho ke hopola mophatlalatsi e mong a re yela re ntse re emetse jwalo fikicha ho thweng ha o bapalo weekendeng ha o bapalo weekendeng ba tshwaralo ba ga ho bapalo le nna ke shebile mona ke ya bona ho ya ka league yena e hlile di 21 tjena e hlile di 21 tjena e hlile ho tho ho a phomolwa a ke shebile league yena ho ya ka mogweleng ka teng e hlile ke shebile e hlile tshwaetso jwalo dipapadi tsane tsa CAF ha ke shebile hantle ga ikitsa ka mo ne ke nahanne se ka tlwebe e tla nlahlela mo ke sa tsebeng ne ke nagan nore e tle seke ya ntatlhela moo ke sa tsebeng ya ngwana teng le di 29 go thwe a e tlile go gang e tlile ya ke shebile ga ike tsena tsaka bonnete e tlile beke ena le ya di 29 ke ena e ngotswe AFCON qualifiers di 21st September ho isa di 29th September e hlile ke ya AFCON di tla kgutla bjalo ka lathago tsena tsene ke di bjala e hlile ke tsa di 3 kwa ho jonge a bapalo mafelo a veke yona e bapalo mafelo a veke yona ina ke o refela he ho kenwe bjalo ho tsena tsa A division batho ba ya mabaleng a ka ho fapana ba ke ba yo shebella tsena tsa A division o kana A division nga mo di ring tse tsa A division di ring tse tsa A division ka mogoditse batsa teng di lenga ka teng bonnete a se khale ke maobanyana mona ha mo khatlo moholo o tsamaisanga papadi ya bolo ya maoto ka hare ho naha ya Lesotho o ntsha jwalo le thathamo fana bua lo ka le thathamo la bashanyana batlanga ho lwana ntwa ye ya sedula matswapong batlanga lwana bua lo ntwa ye ya sedula matswapong me ha o sheba le thathamo le ka mogole bopilweng ka teng o fumana gore segwane moyarane o teng le dumapošodi o teng mosweu se a hlolo o teng ke dithibathibane a thenyane divendara bommapalamorao ke falene ke Kenneth Falene ke Thabang Malane ke Tlotliso Mapola ke Katleo Koyane ke Thabo Magele ke re Thabile Mokokwane ke Koketso Gerejane ke Thabo Mafatle ke Mohlomi Magetha ke Motlomelo Mokhonatsi ke Fusi Matlabe ke bona head vendor tsa rona hetseo a thenyane mpemane Thabo Lesewana, Tlotliso Patsisi, tshepo tolwane le hlohonolo fothwane. Batho ba bang ba ile ba etsa kgang ka taba yena mona ba rena hao. Athinyane tshepang sefadi e se le striker. Ha re sheba jwale di-striker re mona rena le bakwena Ramakatsa, Neo Mokgatjhane, Tholanga Makuru, Tshepanga Sefadi, Motebanga Sera, Molefikuleile e ka sitana le Teboho le Tsema. Jwale batho ba bangata ba botsana ntate hore hao Tshepanga Sefadi ye striker ho thu etsala jwa empa he ke ka mokgwa mokwetlisi Bob Mafoso a di shebileng ka teng le duma mofoka e semposhudi banna phepi le duma mofoka le duma mofoka he ka mpa ba lelemele theletsi le duma poshudi le duma mofoka yena ke le duma mofoka wa sethiba thiba ntshagele ha ba kitse le duma poshudi ka nna ba lelemele na letlang kenya ka ha le duma mofoka mwana wa mokwetlisi right mofoka ho hlaya ka mane ka korokoro matswalla ka mane ka korokoro ka mane empa he ke bana mo ba dutse ngwana teng ka e ka e mono pela ka ga tshimo bjale mahlankane no le duma mofoka mehleng ya teng a santsana ka pela bo matala mono bo matala citizen mono mehleng ya bo mofu inspector Mohapi mufu mehlenya bo mufu inspector Mohapi ka mono ka ntate molo matala ka mo ke ka mogwe se hlopha sena se bupilweng ka te ka mogwe se hlopha sena se bupilweng ka te ke tsona he ha re ntse re di ya re di sheba jwalo re di ya re di bopa bopa jwalo re di sheba sheba re di sheba sheba jwalo hore na tseetsa dipapadi hantle ntle ho thwe ho ntse ho etsahalang haholo jwang ha o sheba tikolohong yona ena ya dipapadi. Ha o sheba jwalo tikolohong ena ya dipapadi. Hlopha sa eno a se sa bapale. Tsamaya. O ko yo bona hore na o thuletsa se seng jwang sehlopha sa eno. Nga ta hlopha tsena o bo so bona gore na o tholetsa se senga se hlopha sa eno jwang ka pele o mahlo aka ka mona ke tshwere ditokomane ke tsena ka pele o mahlo aka ke tshwere ditokomane ke tsena ke tsa motho ya mokalo ka lesewana phaphami lesewana phaphami re tshwere jwalo ditokomane tsa hao ke ena national identity ya hao ya naha ke ena mona le tokomane tse dinge tsa bohlokwa ke tsena pela gona kwano athinyane letsatsinyo la maobane re ile ga re thotse jwalo ka senotlolo sa re thotse jwalo ka senotlolo sa Mercedes Benz kapa BMW motho a lahletsweng ke senotlolo sa BMW o Mercedes Benz maobane ka mona ka katleong moepe mono motheong ono wa katleong mono ke ile ka re a tle a hokahane le nna jwale ke tle ke tsebe mo hokahanya le batho ba thotseng senotlolo seo ke tsona he tse teng ka pele ho mahlo wa ka ka mo ke tsona tse teng ka pele ho mahlo wa ka ka mona ditsebiso e jwalo tabatse di jwalo ditabatse mme taba ye nngwe yeo ke e ratileng taba ye nngwe ke e ratileng yeo ke e boneng batho ba ba etsa ntho tse ntle ya tseba ke kere ke na le leihlo la ntho tse ntle empa di sa nrate fela empa tsona ka nnete ke na le leihlo la ntho tse ntle empa di sa nthate fela empa ho na le taba e nngwe e kile ka e bona mona e di ya qalwa jwalo ke sehlopha sane sa diodi ha dipapadi tse di ne ntse di sa tswa qala mona sehlopha sa diodi hei sa re fa lethathamo rona di-commentator gona di-commentatora bahasi ba papadi ya bolo ya maoto e ka sitana le bona baphatlalatsi ba papadi ya bolo ya maoto ba dipapadi taba eno ya re nolofala ya re nolofaletsa ha monate kore ba beile ditaba tsena ha se mmate kore ha se mmate ka mokgwa motle mme ke bone taba eno mo motho ya mokalo ka Themba wa letlama le yena a ba hlaha kae kae a re taba yena ke tlo e qopitsa ka ga o qopitsa dintho tsentle nna ke yona ntho e ke e thabelang mme taba yena ka e bona e se hlaka ga se tlhopa sa matlama ka e bona e se hlaka ga se tlhopa sa bodinare hei he bo ntate le bo mme a di atlatse kgolo jwa a le a sebetsa ya sebetsa jwa gore mona teng le re nolofaletsa gore nolofaletsa le re nolofaletsa gore nolofaletsa ka tsela yeo le beyanga le re fanga le thathamo lena ka teng le fanga balatedi ba lona le thathamo lena ka teng a number one a diatla tse kgolo jatla bjale taba ye nngwe e kileng ka e thabela ke ena mokgatlo o mogolo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto ka gago naga ya Lesotho wa tseba ke thabile ga ke bona gore o ela tlhoko mokgatlo o bitswang lefsa kore mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto ka gona ha Lesotho e leng lefa wa tseba ke thabile ha ke bona gore o ela hloko mokgatlo o bitswang Lesotho Football Supporters Association lefsa a che ma lefsa le monate ma lefsa a le monate gore ka mono o kopane barati le batholetsi ba dipapa go kopane barati le batholetsi ba papadi ya bolo ya maoto ba dihlopha tse fapaneng ba dihlopha tse fapaneng o tloko o nkutlwe ba dihlopha tse fapakaneng e sentse fapaneng tse fapakaneng ba dihlopha tse fapakaneng e sentse fapaneng tse fapakaneng e mongwe hlakwana a tshetsa setlhopha sa gae e mongwe hlakwana a tshetsa setlhopha sa gae empa ba fitlha ka go mokgatlhong ba fitlha ba ikesa ntho e le nngwe ba ipopangatana a diatla tse kgolo jwatlha le a number one mme ke thabile ga ke elelelwa gore mokgatlho o tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto ka go naga Lesotho o eleletswe mokgatlho ono wa barati le batholetsi ba dipapadi jalo o tlo bone ga o tsamauwa mo a tlo bona ha o tsamauwa mona batho ba tenya ba se ba batla go ipetetsa tlo wa mona ska ipetetsa yale ntwe ke ratang ba hlakile yale tshe ba hlakile ka seaparo sa ntwe ke ratang ba hlakile hey botle bo bokalo ha botle bo bokalo yale ha yutwa ka bontate bana ntate ba kentse magomora mono bashimane ba ka ntate ba kentse magobo ke na motswallaka wa e wa le kaota na motswallaka wa le kaota ka mona a diteruji hana ke ma no a diteruji na ntate a diteruji na motswallaka nakona ka ofela o tla fumana ntsa go tsejwalo go hlopponyana tsa a ke ntse jwalo oforolo ya ha ya ngata ha le le ba le mmono a diteruji na ha ka mmona ke la ke ntse tsena tsa ma left sa tsena number 1 ke yona ntho yeo ke thabetse go bona go mogatlo ono o ntse o hola me o hola go o tlo bona go o atleisa jalo papadi ya bolo ya maoto ka gona a Lesotho ya le LCS ke ena e ntse taba yeno yeo ke ntseng a ke bua ka yona le LCS ke ena e kopiditse taba yeno yeo ke ntseng ke bua ka yona dinthwetse monnate ya ka gore nthwetse monnate ya ka nthwetse tshine gore nthwetse tshovo shebana kwa hona pa etseng a metsotso ke yane mashome a mabedi re qeta one ya mokokotlo horeng ya rona ya bohlano mahlo a rona ge le moifo wa bana ba kgwale letsatsing la hosane ge tlabe ge le matedile ha magagi moifo wa bana ba kgwale tsatsing la hosane horeng ya borobedi useng ge tlabe ge le matedile ha magagi ntumela ke potelele mona a ke khutla mono ge tsebe go tsamaya ka mo morena modimo a re neileng ka tenya hore re tle ge tsamaye ka teng ba kenya sa letsatsi lena ke a potela ke atla wa u titipote ka tsela le mogwa mofuta we kanga ona ona uri ma PCFM
2: selemela weather forecast
0: a ga tshaba bua lo tsena tsa boemo ba le hodimo ba keng a sa le tshia re lena le intsinga bua lo ke morena hore ma PCFM ya le gotlala gasola ha ntatai uthewa handle a vanile sotho hotel and casino mune meche ha ba ke shebile handle a ba so mphi ofisi ha e so budi ha ba ke shebile handle di ofisi ha di so bulwi ha di so bulwi ha di so bulwi ka batla ke bua setlokwa bana e batlokwa ha ba re sepoleseng ba re sepoleseng mapoleseng e ke batlokwa vale ka batla ke bua setlokwa batla ke bua setlokwa ke tla iphumana ke ikentse bang ho ba haona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona o di ma PCFM ya le gotlala ga swala ntatai o thewa handla a vanile sotho hotel and casino mahlo a gona ge a betseditse ha magagi letsatsinga la hosane ge le moifo wa bana ba gwale motenga ri lo boloka mme wa mogana di mpho magheta memma motswankana memma motswankana meri dumela memma motswankana meri dumela letsatsinga la hosane di apalangwa.

ke re tla sebetsa le yona ka mono banna banna ke kereke e catholic e ke utlwile gore ga kereke re tla sebetsa le yona ka mono nkgomantaote banna kereke ke catholic nkgomantaote ye kereke ke catholic e tsamaya ka tsela le yona.

a tedile ke mo o le banga mo ifa bana ba kgwale letsatsing la hosane re ya dipalama.

wena motho ya lahletsweng ya ke senotlolo e ka ba ke sa BMW o Mercedes Benz ka mona ka motheong wa katleong mo letsatsing la maobane kapa maoba etsa gore o tlo ikopanye le nna ke tle ke tseba go hokanya le batho ba thotseng a notlolo seo

0: ya unka wena
1: banga ka soka poka go beya di fuja ka le tshele tibiso wana mme
0: o tswa bjalo
1: ee banga ka soka poka go beya di fuja ka le tibiso wana mme
0: kwata kwata

ke tsatsena ke nka tso hletse reng ka nna ke tsebe ho tswa ke lebe hantle tlasa thaba le pantsula ho tenya ke buisanga jwa le ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi wena ke wa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa li hlole ntshotsho le boetele pele ba mokana taelo matsuso ha ile mokana kgwa ba netheko ena ke mokana wa tha o tlo tledi tsiela boraro ke le bofela gona ba suthu ka nnete ke sebeditse boleleleng ba beke ena lona ba tla ngwe keteka mafelo a beke ena keteka ngaka boikarabelo e ka sitana le lona ba tla ngang ho sebetsa jwalo mesebetsi ya mafu tselanga mobu matshega le fuya le nanyewe tlwella moqajangwa ke dintho tse nyane tlwella moqajangwa ke dintho tse nyane a ke tshwabiwa le ke sentse ke go tswa ka mogogong a sobolela ona motoho go ya ka magoro ka magwadi a se o latlha makolege empa o tswa ka di-pavement tsa masego a se o dojana ka o tshwa jalo ke sentse ke lata gantle moshimano wa ka tlalefo wa ga mtutse mo a leng gona teng lenanong le monate le e bitsitsweng fela thagameso ya gantatai a e le nna thapelo bulane le bantlo yaka re tla dula re sebeletsa PCFM ka metlha go fitlhela go entswe tsebiso ye nngwe a ke etsa tjena ka nnete ke a tswa ke a tsamaya a ke etsa tje ke a tswa ke a tsamaya ke le ba gantle tlasa thaba le pantsola a re kopane tsatsing la mantaga ga mokana modimo ena a ratile e ba le lerato e ba le kgotso mokana modimo ke setšhaba sa ka ke tla setse ba fela ka go ratana bye bye.

Hamedi re ke o dumedise ho seng hona kgwedi ena ya loetse ena le matsatsi a leshome le metso ye robedi selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mamedi re kena lenaneo lena la ditaba kwanong ho PCFM le bitswa fela thameso le tla boena mantaha ho isa la bohlano ha hora ho tlile ya botshelela tjena. Mme re ya horeng ya borobong nna le wena Mohamedi ga o tshwaretse ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona go seng go na lenaneo lena la thagameso kwano PCFM. O mametse ka makhubuana 95.6 Maseru mafeteng o isa Kruting ke 104.3 Kacha 104.1 Thabatseka 102.9 Mogotlong 101.1 re boetse re teng go marangrang ga o kena go www.pcfm.co.ls mme Mohamedi o ka mamela sealemoya ka mokgwa wa marangrang moo. Facebook ng reteng Instagram Excel TikTok re a fumanea ere mo mamedikele bo heta pelo bulane he ya nele hetsang dithapo tsena o sebeditse ho tloa ka meso ke le bohele bishop mlapo ka hore bulela ka thapelo le bitjola ka jwalo ka ha ke hlalositse mo mamedike hlale fa motutse ke mswati ke mshingwa shabalala ke tlotsa maisetsa lana ne o lena he mamedi ho ya hore ya borobong ke na le tebello jane ke na tla bantsa re balala ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela e tsa metsotso e shome le metsotso e mehlano ka mora hora ya bosupa ka tla thitha le yena hore ya borobong ka hore a tle a re fe dihlopho tsa ditaba tsa hora ya borobong mamedi ha o le tjena fela e re hle re wele kgabong ditaba diteng tseo ge o tshwaretseng tsona ho seng ho na lenaneo lena la thagameso. Ha re sheba he Mohamedi re qala ka dipatlisiso mme re ya re lebile naheng ya Chile e fumanehang Amerika Borwa. Chile ke nngwe he Mohamedi ya dinaha tse ikgethang ka sebopeho sa yona. Naha ena he Mohamedi e otloloile lebopong le ka bophirima la Amerika Borwa pakeng tsa lewatle la Pacific le dithaba tsa Andes. Ho tloha moeding wa Chile ho ya le Peru ka leboya dipakeng tsa yona tse ka borwa, naha ena e otlolohile sebaka se ka bang dikilomithara tse 4,300, empa taba e makatsang ya Mohamedi ke hore ha e le bophara Chile e ka ba dikilomithara tse 177 fela ka karolelano dipakeng tse ngata. Ka mantswe ya bobebehe Mohamedi, Chile e telele haholo ha e bapiswa le bophara ba yona. Mme Mohamedi re ka hlaga sheba ditaba tsa Atacama lewatle kapa mohlomo le ho hatata Mohamedi le omileng haholoholo le fumanehang sebakeng sona sena. Chile e boetse hape e na le ntho eo thweng ke Atacama Desert e tsejwang e le se seng sa dibaka tse ommeng ka ho fetisisa lefatsheng. Ho na le dikarolo tsa Atacama he Mohamedi tseo he Mohamedi ho sa fumaneheng pula ho hang nako e telele pula e sane ka lebaka la sebaka sena ka moo he se leng ka teng. Mme maemo a sona he Mohamedi a etsa hore a kgahle borasaense ba batlang ba le mmalwa. Maemo a sona a omile mme hape ho batla ho le thata. Sena se bolela hore he Mohamedi lefatshe la teng le batla le thata ka lebaka la ho omella hona. Mme se sebediswa haholo ho etsa dipatlisiso tsa borasaense le utlwisisa hore na bophelo kapa mesebetsi ya diroboto e ka sebetsa jwang dibakeng tse tshwanang mohlomong le Mars ka moo ho leng ka teng. Ka hoo he Mohamedi o ka bona he ka moo tsela eo borasaense ba sebedisang sebaka sena e le sebaka se hlileng se ikgethang bakeng sa boithuto ba bona ditabeng tsa phetoho ya boemo ba lehodimo le disebediswa tse ding tse e bang di hlokala hore di etsahale. Chile e boetse hape Mohamedi tsebala ka letangwana le leholo la maiketsetso le fumanehang sebakeng sena. Letamo lena le bitswa fela ka San Alfonso del Mar. Letamo lena he Mohamedi kapa lona letangwana lena le kile la tsebahala e le leng la matamo a maiketsetso a maholo ka ho fetisisa lefatsheng. Le bolele le ba dikilomithara tse ka bang nngwe ka ho fela ha teng. Mme le sebediswa ka hore dipokello ya metsi ba tla a le mangata haholo ka ho fetisisa sebakeng sena. Ho tla le hore le tshwara metsi a ka bang dimilione tse 250 ya dilitara. Mme jwale ha o so ka wa inahanela fela ya Mohamedi hona letangwana lena le ka ba le bolelele bo bokae ha le hlaloswa hore dimilione tseno tsa dilitara tse ka bang 250 rena le boholo bo bokae. Mme Chile ke se seng sa dibaka ya Mohamedi
tsa bohlokwa haholo lefatsheng bakeng sa boithuto ba ditaba tsena tsa dinaledi. Mme mona re bua ka astronomy ka moo heholang ka teng. Lebaka le leng le ka sehlohong ya momamedi le etsang hore batho ba bangata ba kgahlwe ke sebaka sena. Lebaka lena ke hore dibaka tse ngata le boya ho tshile di na le lehodimo le hlileng le ommeng le hlakileng le nang le maru a fokolang. Ke ka lebaka leo he momamedi ho hailweng dibaka tse kgolo tsa ho shebella sepakapaka ho kenyeletswa le ditaba tse ngata haholo tse tummeng tsa matjhaba haholoholo tabeng eno ya ho sheba le hona ho tadima sepakapaka. Mme borasaense momamedi ba sebedisa sebaka sena kapa dibaka tsena ho ithuta dinaledi, diplanete, dihlopha tsa dinaledi le dintho tse hole haholo. Bohole bono bo phahameng haholo bo etsahalang sepakapakeng bona. Ke tse ding tsa ditaba tse bonagalang di le teng sebakeng sena sa Chile. Mmamedi, e re ga go le tsena fela re tle ke re dikele thekisong mona, re rekise tle re gang ka mora thekiso re tle re qetela ditaba tsena re fetele ditabeng tse ding tsa matšhaba. E re ke tla ka mona ka thekisong ya mmamedi ke tla gutla.

Ke leboga mothusi momamedi dumela Lansagent Lethole Thabane ho tswa ofising ya thibelo ya thekisetsano ya batho o re thekisetsano ya batho e ntse e tswela pele ka hara naga haholoholo bathong ba batšha. Thabane o boletse sena puisanong le PCF mo maobane o re thekisetsano ya batho ke tsela ya go etsa tšhelete ka thoko go molao moo batho ba tshepisang mahlatsipa mesebetsi e seyo. A re ka nako e nngwe lehlatsipa le ka tshepiswa go ya sekolong e be ga morago le iphumana le sebediswa e le sotswa kapa gona go sebetsa le sa lešwe. Ka go leleng Lansagent Thabane o re theko le kgwebisano ka batho e ka qojwa ga fela basotho ba ka ithuta go tlaleha kapa o tlalegela sepolesa pele ba ka ya mesebetsing kapa gona dikolong ka ntle o nagang. Lekala la bagatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba le kopa tshebedisano dipakeng tsa mmuso le lefapha le ikemetseng go fetola matlotlo a naga a tlhago le ya botšhaba gore e be kgodiso ya moruo. A bua pitsong ya pele ya bagatlhaodi Maseru, letona la bagatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba Monghadi Mputi-Mputi o itse go ba le matlotlo a kang dithaba, mekete ya mmino le bagatlhaodi ba boithabiso ga go a lekana. Mputi o itse metlhodi ena e ka fetola kgwebo le menyetla ya matsete e e tswelang setšhaba sa dibaka tse jwalo melemo gagolo-golo basadi, batšha le borakgwebo ba banyenyane. O supile diketsagalo tse kgolo tse kang mojaho wa Roof of Africa le mokete wa mmaletsunyane e go hetseng batho ba ka banga dikete tse lesome le metso e mehlano ngwagola e le bopaki bo tlakileng ba maatla a lefapha lena go tlaisa mesebetsi. A re katlego ya pitso ena e tla pakagatswa le go kwalwa ka dilekane tse ntšha, keketsego ya matsete le go fitlhelela mebaraka. A tlatseletsa taba ena mongodi ya mogolo wa lekala Mofumadi Mantiti Gabo o kopile ba bileng teng go sebedisa kgwedi ya bagatlhaodi le nako ya go ikgopotsa le go itlhatlhoba. A boela a ba kopa go bega sepheo le dipegelo tse tlakileng tsa tsamaiso ya kgodiso ya bagatlhaodi nageng ena. Lekala la bophelo Mafiteng le maatlafaditse matsapa a go tlhatlhoba setšhaba le go fa setšhaba thuto go lwantsha kotsi ya mafu a sa tshwaetsaneng a kang mofetshe, tsukere, phalo ya madi le letshwea. Mogokaganyi wa lefapha la mafu a sa tshwaetsaneng Mafiteng Mofumatsana Dikgabiso Theko o tlhokomedisitse gore mafu ana a kotsi hangata a hlaha ntle le matshwao, mme sena se etsa gore batho ba bangata ba phele le ona ba sa tsebe go fitlhela a se a le boemong bo kotsi. Ditlhatlhobo tsa marago tseo lefapha le di entseng gara bahlanka le fumane palo e phahameng ya batho ba nang le mafu ana lekgetlo la pele, e leng se bontshang bohlokwa ba gore batho ba tlhatlhojwa gafetsa le ga ba ikutlwa ba ntse ba phetse hantle. Thako o boetse a tlhokomedisa setšhaba go qoba go iphekola ntle le keletso ya ngaka. A boela a kopa bakudi go se latlhe ditlhare ga di sa ba tshware hantle, empa a re ba gutlela ngakeng go ya kopa boeletsi bo bongwe. Ho tsa matšhaba, ke bonyane batho ba 48 ba tlhokahetseng ha ba ka bang lekgolo ba ntse ba fumantshwa kalafo ka borago Nigeria ka morago nwa seno se belaelwang sena le tšhefu. Banji Ajaka, letona la bophelo seterekeng sa Ondo, o itse ke diketsagalo tse 182 tse tlalegilweng dibakeng tsa mebuso ya lehae ya Odibo le Irele. A jaaka o boleletse baqolotsi ba ditaba gore ba bangwe ba batho ba ileng ba amogelwa sepetlele ka lebaka la ona seno seo se tšhefu ba se ba lokolotswe. Phala ya sepolesa sa Ondo Abayomi Jimo itse e mongwe wa batho ba 15 ba belaelwang ketsagalong ena o tshwerwe, mme o se a ntse a thusa sepolesa ka dipatlisiso. Go ya ka baphatlhalatsi ba lehae, lefu la pele le tlalegilwe dibekeng tse pedi tse fetileng. Go tse dingwe
ditsebi tsa ditokelo sa botho mo gatlong wa matshaba kopaneng UN di re go na le bopaki bo tlhakileng bo kgwaelang America ditlolong tsa molao tsa ntwa ditlhaselong tsa yona tse pedi letsatsing la pele la ntwa ya yona le Iraneng go ya ka dipatlisiso tsa tsona mabapi le ditlhaselo tseo tse pedi tsa pele tharane ditlhaselo tseo di ile tsa bolaya bonyane batho ba legolo le masome a supileng a metso robedi go kengeletswa basadi le bana go ya ka bafuputsi bana America e entse ditlolo tsa molao tsa ntwa ka ga ditlhaselo tsa yona tsa pele di ne di lebisitswe sekolong se bonagalang ha tse dingwe di tlalegwa di amme lebana la dipapadi le sebaka sa bodulo toropong e borwa ya Lamad tlhaselo ya pele ya misaele ya America e tlalegwa ebile sekolong sa Shajare Tabe le ha go le jalo Washington ha eso ananele molato dikosong tsena kapa go arabela dipatlisiso tsena ditabeng tse dingwe ba bogolong Palestina ba solotswe qeto ya America ya go hanela ba bangwe ba bahlanka ba yona ka divisa bakeng sa seboka se akaretsang sa UN re phetela ka tsabame ba legodimo le kwa etse bogolo ba dibaka go a batla go seng gona ka pula e itjadileng e gama le diaduma moya o foka o le magareng go isa o e ba maatla go tlhaga lebo ya bophirima go ka lebelelwa gore le sethabele go be go phole go isa go bata empa go bata gagolo dibakeng tse dingwe tse ka maloting ga le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le magareng go isa o e ba maatla go tlhaga lebo ya bophirima go na le monyetla wa diperesente tse 60 wa pula e dileng go isa go e akaretsang e ka gamang le diaduma mme e ka ba maatla dibakeng tse ding ya baka digogola go boetse go na le monyetla o fokolang wa go kgethega ga letlhwa dibakeng tse ding tse phameng ka maloting moamedi ditaba di felelang mona mamela sa sengwe semane metsotsong e 15 ka morago ra ya bosupa.

0: Mamedire hatela pele ka lenaneo lena la Thami Sokwane Phoisi FM ho seng hona. Mme tse ding tsa ditaba tseo mamedi wele re tswelang pele ka tsona ke re tla ka hare ho naha ya Lesotho ka mona. Mamedi ho ntse ho batlwa monna ya ileng a wela phururung ya Maletsunyane sebakeng sa Semonkong. Mamedi ha re ke re utlwe ho tsa moraorao ho ba bileng sebakeng sena maobane nakong ya patlo ya ha a ntse a batlwa ha a ile a wela maoba he mamedi. Monna enwa ya hlaloswang he a ne a ntse a le a alositse kapa e le moalosi wa diphoofolo sebakeng sona sena. Mme ha re ke re utlwa haholwanyane hore na dipatlisiso di ntse di le pang ho bao e bang ba bile sebakeng sena. Mona mo mamedi se ntse ke na le ntate Setholetsie re ke re buisane le yena hore a ke a re fe dintlha mabapi le ketsahalo ena ya monna enwa. Ntate, ke a amohela naneng la rona la Thami Sokwane Phoisi FM ho seng hona.
1: Ya le bona re go di tsaya di ne tsela mamedi ya PCS ya monda ke o tlo mo baleng teng.
0: Re bolela ntate hore na ho bile le ketsahalo ya monna ya ileng a wela phururung ena ya Maletsunyane hore na ketsahalo ena ho lona ba bileng ha o fitlhaloso e super eng. Jwale o kore bolela le hore na diteko tsa ho mo batla maobane ka tshebetso ya sepolesa sena sa lefapha lena la Sou le lefapheng lena la dikwedi mmoho le sepolesa sa Semonkong ena ho fumaneileng.
1: Ke a leboha ntate hle. Se etsahalang ke sena ntate nao ba re ile ka fumana molaetsa ke ntse ke le ka ofisi hore ela ho na le motho ya nang le bothata monana ntate a kompore thuse. Yore tlhaloso e kileng ka e fumana ke hore thokoko ena ka boka hodimo ba yona mo. Ho na le moo badisana ba tlwaetseng ho phela teng hantle ba iketsetsa mabaka a ona naheng moo. Jwale mona moo tlwaelehileng hore ba tshele teng ho gaufinyana haholo le moo metsi a welang teng. Ke mona moo e leng hore motho ena o ne a shebeletse bahahlaodi hantle ba theolwa ba ya tlasekwana ka diropo jelo ka e le activity e tlwaetseng hore e tsahale mona Semonkong. Jwale e ka nako o batho bana ba ntseng ba phutha diropo tsena tsa bona e ka tlwaeledi hore ha ba ntse ba phutha jale ebe badisana ba tlanne ba ba thuse he ba nke dintho diye koloi mane moo ba fihletseng teng. Motho ena o na le ka mosouana ba tshela ha bona ba sele nako ao go a phutha go ntse o phutha ya ka ha a le bogareng ba mokae a ba go a qhoma a nthe nako a go a qhoma o geleletse ka baka la bolele bono bo buka odimo bono jalo o galla jalo a sa le haufinyane haholo hore le ha ka go itwanela metsi a ne a sa mo kotile ho alaba bileng go thola.

0: kwa santsa sindi ka soho ka tsimantsa le ka go wa itwaneng le batho ba ba le ba ntela mohala hang hang kana go ile go ke poka jere munu le ya batho ba bophelo go le ka go bona bana le motheli ba kanete ke le ka botama le ka hlalosetsa mapolisa le makhansela ga le magana ha o tsene ga speed ba ba ile ba tsaya ba ile ba ba teng ke le ga hlola go mana ke mo itseng ha ga se go tsedi mana ya ba ke ka ke matapa ga go fumane bana ba ba ba ba ba song ka tona ba ka tswa ho nna ga nka tlenyana ho latela go ne dilana go ina na so di bima ho ne ke le ga ba le ba nyilo ba ba nka nne ka mo ho ita mawala o tla bona go ba ba nyilo ha re se re fitlile mo le bona ke le mo le ba ne ba le ta ke dilo di ke first attempt ho bona go ba ithuta ona ba ka tlo tsena jwang go bana ba fihlile ka mogao go tsina ka ntate ke se utlwe go e ga tsana ke mo tsena se tsaka bima la se tsaka thata ha re ya le di le le ke mo na mo ya mo go ya thisa motho phela ga thulana le bothata ba go le ka ka e kwetsitsela ha ona tsela e tane go tsita go yona ba ke mo tshophokanya mo monyenyana re la ka tane go le go nana mapolisa pele re fita ga ha hetsa mo go yena se tsini se tsa tsa go e itama e tee
1: ke ke ke ha o ya ho kae mo mo le mo le le lokela go yele le ha hetsela ho bane taga ka ikwetsetsela ke ha o ya ho le bile simong
0: ke ha ho khwa tle nye le ntse e kgolo ya main road ye ke e tsena ka ga simong go nka tsela ya mpong
1: mhm
0: le mo kute mo no kinja ma tikita pele ya fihlela pho go bua o mo ma khudi mo phogo le ntse tsela taga ka ne go tsitsela tu mo ni aba le ga tano ha ha bu ya skole sa tla go itse ba ho fika ka nne le ga ha tla ene ha ga kule tsabeang ha ga kule tsabeang go kolobile le tsela fihla mane mo go pholosa mtsane ga ha ha ha ga tla ya ha ba ga ho fihla mane mo go le di selang teng la ba ga nka di thipa ke thewela ga tla se le bo se ha ga tika ga nne ba ile ba tsena ka mahlako go tlhiletsa ke ba sa le se di se roto sa thogo go ena bana Ivan ka le tsone no nne se ka madike le nyana e dilile ding tla tsawe tsawe ho le ga ga ba ha ho tsena ho le tsadi ye ile ya ka e tsaba nna le se di le nna ga go na phogo le se bala ja le ga u kana ha ho le ka pele nyana ka puo ya ba ba tsena ba ya hlaga le tlo lena le tlo ba ya hlaga le tlo le tsadi o tla le ho ne ho le tsala go le tsho go le le ba tsoba maponeng ana ba go na ba nela fitse o tsena ka ha ho yona ka batalang volume ya metsi e ntse e eketsega gobane pula ka nako e nentse jale ga nne ba re ba tsena ka gare ka mane metsi a nang a ba otla ba gopisetsa morago ba le ba tlame go ele ba tsene mona modibentseng ka yona mona ka thiko le ka morago ka mane ka mo o nang le le gaga ka tengo motlhomo se tsa ba ile ga e mootlang ya ba e mokotetsa ka morago ka legaeng ka moo mpa kannete go latela kgolo ya gona phogo e fetsala jang ke le ga ikitsa motho ena o qadile go otlana kwang ka tlo di mmano hona le majwa tshe mo ngale ka ha lo so di o fumane le lamba ya ha ka go le nya lamba ha ba ga fumane se le maganta ha go ke mo ngile ngaba le tshwantse sa gona e ka nna ba le lena ma tumujwa
1: ha re ke re tleta benya ho mona mo ho thweng ka hare ho yona phogo go ena hona le le hahanyana lena le o ke boneng o ba batho bo holo bantse ba bua ka lona le haha lena se ba ke tsona se ba fihlile hantle me ha ba fumana letho
0: hantle ntate le ha ha lena ke go ba ke dile sa lo sona le tlhalo se e ka nna ba batho ba ikutse se ka to ba ntse ba ipha yona go go ene ha e wela party e wela ka ha ga ntle ka ntle damo ke mo ra la fatse mo ha ya te ba botse bo ka bang half ya le ba la thogwe ke mo ba tsana na go go kutse ha se mo le ntse di pa ho go tsiya ho le le tsena ho tsatsi bona mo yo tlanti bona le ka morao bo ka yena pelilo ha ka tao feta mo bona le mo ha ha nyana tsenana bona mo ntse tsho wa teng ka morao ka e pota ka morao e bona mo ntse o tlatse fela ho ho pota ka morao le isa ka morao e shebella ha ntse tsho wa o tana o be le maano a hlatile na bona o tla fihla jwang ho yona mo ba ile ba tsama hona ona mo nne le ba ba e tsho ba tsama le teng ba ba o tsena ka mo ba tla so ba bona re mo ka mona ha ona letho ba le ba kgutla ba tsaya ba ntlhalosetsa ka mona ha ona letho ke a tshela go tshela ga bone go ne go sena mokgwa wa go ba ka tshela godimo mono ba ile ba lo tlameya go tshela letsamong lale leo batho ba tsaetseng ka gore go na le dilitse tlhaga mono go na le ba fitlhile ba le tshela ka bogareng ba lona mono ba botlhapha go yane ka ntlang nto ba tola ntate
1: Fela ha jere go hlalosa metsi yona eno ye u buang ka yona mohlomo mbatho ba bamba ka bona jwale mo ko matshwao mohlomo le dinthotse dintse o e ka reng ha bantse ba shebile ha u file noka ba ka bonang e ka ba metsi fe
0: tsakhona ga go tswa ona ona mona ni tsena no ka ena ka ofela ke ntse ga ina ga bo ha tsheletela mediana malitsinyane ka ofela ene ithatidiye ga malitsinyane ga mala tele ka tlase ya tshomo e kopana le lesi kukwanana tlase kwana malitsinyane
1: fela go re fa setshwantsho sa gore na ga le fitlha sebakeng sena gona maobane jelo ka ga gone go tlhile go bonagala pula e ntse e theoa o ka re fa setshwantsho sefe kapa boemo bofe nakong eo le fitlhang sebakeng sen e le motho fela ntle le gore sepolesa jale ka botsibi ba bona bo ikgethang ba ne ba fitlha go bobebe go le go kae motho a ka fitlha sebakeng sen
0: late ga se sebaka sentsa ba ka kgothaletsa motho a ka ya go sona ga o le jeng ya pele gana kere ga di bua le wena ga ntse di bua le wena kena mogolo kwaetse ga ona mang kampo mang a ntsa bona phogo kapa a ntsa bona letseleng yang phogong o tla no ha ya ka mono go tswa tsela e mo hantle ona e tsamaya jwa ga go lwa o tsamaya ka maoto go na o tswa le ka ke ntse ke ismane ka mo re ka ha motho o tswa tsela ka se o na le phapanyana ya go household tools ka ga solo mo ka mo mo hulu ona ha o tshwanele ka go dinga mono o khona o bona tsi empa le ho ya ka mono ke mo dinetse mapolisa a fitile ona o ntse o le jwalo le ga tana o re ke tshego go lutsi ba bontsha bona go lutsa ma le kae so ba a di bona ba la dile ma bona ba shebile nna ba le ga tana o re ke tshego go ba tata itse bona go lutsa ma yo ma kae ho fella kae go sa metsi ba dika ba go di ho yo ha re fitla mo le ke ntse re pakolla ke ntse ba ntse ba shobula ba pa ga tse mpula e ntse ina re ne mo le bona pula e ntse ina re ne tso go le ba qeto wa pa ke tshego le pula e ntse ina lwa lo no thobala ka monu ntate Hui, mo bantsi ke ka ka tshimini tso ya ka tas ka mo. Ho yulo wa ke ka tsa mo ho wa le ho yulo wa. Ho so le bi. Ha ho se ga etse tsila ha yana pa la ho ha. Ka no mo se go thoba mo bitsing ga ditulo ntate. Ka no o tlo fa tso go tlo thola ho e tsama.
1: A nda
0: ne. Ke wa go ka tsimini le ho thoba ka tsona di tsipa ke di di mo. Ho na mo mo bona bo.
1: Ke le bule ha holo fela na deletsi ya ka gore o re amele ditaba tsena mohlo mong ha lentse le phahama o tla nne o re behele seding le manane o a hlahlamang lena a ditaba gore na jole boemo ba ditaba e se le bofe ha ebe le kala atle ya gore le thewe bjelo ka o supa gore ho mong ho dilwa le bile ha o bona ha le bjelo hona bjwa
0: e ya nda
1: ke le bule ha holo nda
0: ha la di ga le ba sheba so tla ka ka tedi senda te re ke tlo fumana mang mang mang wa re tlo ho bona o ba ba mo fumana nda
1: ke le bula ha holo ntate mamedi mona re ne re buisana go le fela le ntate setholetsi ye he mme o bile teng swa jeng sena ke ka mo he mamedi a re tekelang tsona ka teng e ga o le tsena fela he mamedi re hatele pele ke na le ditebo sa ka ne ka kwano ke mkwena he mamedi ge ke go tlo gona o go tshwaretseng ka mona ka ha bo le tshego mme mo mamedi e ge ha go le tsena fela he ke hleketle le yena mme jalo ka ka tlwaelo he mamedi ke molata ka nthwa ha e ke ena ye o tla utlwa bua le hemo wa medi gore o sea le teng ka kwano ka kgasong
2: bo mmelong tate re a le amoela letshego radio show go PCFM la bohlano le leng go tloa ka 7 ya oseng adima tšhelete ka boikarabelo ke yena Facebook le LinkedIn o batle letshego lesotho gona jwale letshego improving lives
1: mamedi re na le ditebo tlhakane kelo ka ke se ke tlhalositse ka kwano ka kgasong mokweng
3: a o banna mshengo
1: o ya jwa ngweseng gona
3: re a ya letebele o ya jwa ngwanese
1: pula yana mokweng
3: pula yana jwale ke mametse ga o bua le ntate sethoro banna jwale metsi ga a na ba mangata kwa malotsonyane
1: gobane kele o bile gore mohudu o kwaetse ga ona ntho o e bona ga o bone le yona phogogo e
3: phanna e be mosotho o gabo rona go etsagala jwa manna e be o diketse ka moo kapa o parakile bo magaeng moo
1: ga re tsebe mokwena empa he ga re tshepe gore o tla fumanega ka botsebi ba sepolesa o tla fumanega le gore bake ba ithute gotlo eno le ga e le gore jale e dilomo ka tsela e ba e tlhalosang ka teng
3: e be go ka ba le motlholo wa gore a tswe a ntse a phela banna o tla re tlotlela tsa ka gotlhong ka moo a ke re o tla utlwe gotho kae kae go na le ntho tse phelang ka moo e se bentse di mo fa masheleshele nyana.
1: Ke lo ja ntsa ga ditaba tsena ke ntho tse buye ya mfela. Ha se taba tse o ka wa reng o ka e fatsa ka mamma.
3: Fela mtutsi ke u tlo hotela mapolisa na ile mona tshege me kotokoto ya dithunya. Ba ne ba re ba a thunya ntho ya hla ka bo.
1: Ah, ke se ke le tsi. Ke se ke le.
3: Se ga le tso ga mtutsi. E o ba she bi samelo mo yona.
1: O ntsona le dibata mkwena. Tse ka ba teng ka mo. Dibata ka na. Mohlomong ha re etse mohlala, ha o ka wa hlale no mfela ka mono. Jwale e ba jwale ho hlokala tshireletso ho etse hale ba.
3: Ya le mutitsi ha o hlan thwesa tse ba hlaba sithunya.
1: A ke tshireletso ha re tsebe go na ba setse ka mkwena.
3: Tse ga le so ya hantle mshengo. Ka jeno go tlo no mathabo chili kwa na ka re watsa mabanna mshengo.
1: Ho jalo mkwena.
3: Nda tegele bile o tla.
1: Ke le bula ha o le mkwena. Ke re ke go kwa hona ka mona ka ha le tshe gona go tshwaretseng. Taba tsa bohloho kwa mkwena ke la bohlano.
3: Ke la bohlano. Ke le bile ha holo hle ntate mtutse re ya le boha le tebele re ya le boha mshengo motho wa hola menwana ya maoto le ya matsoho. Mo mabedi kwa PCFM dumela hle mosotho e motlem. E ka ba ntso ya jwang ha ga dipula tsena. ke a tseba hore mohlomong o mmametse o le lapeng o ntse o itukisetsa ho apheta mabaka a bohlokwa jalo ka re ya mafelong a beke mohlomong o mmametse o le ka koloing o ya mosebetsing tumelang hle ka dikoloing ka mono o ka koloing ya lephele kapa o ka koloing ya hao e mong o re ke sentse ke kentse ditse jana mokwene motona ke o mmametse ke sentse ke le hona mosebetsing mona dumela hle mosotho e motle le wena re ya o dumedisa rona ge letshego financial services re tshepo ya hao mosothe motle ha re tla ditabeng tsa tharollo ya ditšhelete e ka ba ditšhelete ka dikadimo e ka ba ditšhelete ka matsete e ka ba ditšhelete ka dipoloko e ka ba ditšhelete ka mekitlane re teng bakeng sa hao gobane tsiya e kgolo ya rona ke hore re matlafatse bophelo ba hao re a tseba ga gore re ya mafelong a beke mme a re ya mafelong a beke ba bang ba tlase ba tswe ka magalo go ya boloka baratiwa ba bona re ema le wena he mosothe motle moo ka setlhaiswa sa rona se bitswang sekgele funeral plan ke gona he mosothe motle moo tla utlwa o imologile ga o pepide godima letshego financial services nna ke ditibo tlhakane he mosothe motle re se re kena ka gare go lenano la letshego radio show letshego radio show kwano PCFM ka hare ho thahamiso me wa tseba he hore lenana o lena jolo ka kamehla le hlophisetso gaso ntlogolo ya letshego motsemogolo maseru ka jeno mosothe motle ke tshwere ditaba tsa bohlokwa bona bo haisale ditaba tse re retsweng ho matlafatsa bophelo ba hao ke tsa bohlokwa he hobane di theletse ho di matsia e kgolo ya rona ya ho matlafatsa bophelo ba hao na o ne o tsipa mosotho e motle hore letshego financial services lesotho e sa tswa fuwa gau ya gauta na o ne o tsipa mosotho e motle hore letshego financial services e sa tswa abelwa gau ya gauta ke bana ba bitswang a PMR Africa Awards na o ne o tsipa au e sele ka makgetlo jwale ge di olla mme ka gara go bitswa mogatlhelo wa di-microfinancial institution lesotho mona ga re tla dikhampaning tsotlhe tse e sebetsang ka ditšhelete tseo o ka dinaganang mosotho e motle ke rata gore o tsebe gore letshego e itlhomme pele e fumane gau ya gauta ke rona bapele ba pele mosothe motle ga o tlwa ditabeng tsa ditšhelete e ka ba boeletse ditabeng tsa ditšhelete tataiso tshebedisong ya ditšhelete mekitlane matsete le dipoloko rata gore re o bolelele o enke go nna go kodu ya mokwene motona gore ka jeno mosothe motle ge rata gore re o leboge o le motši wa dihlaiswa le ditshebeletso tsa letshego mohlomong o re ke ntse ke le tseleng ke batla gore ke be le selekane le letshego financial services le wena re sentse go leboga mosotho motle re a leboga ka gore tshepela gore ga o tlwa ditabeng tsa ditšhelete e ka ba ditšhelete ka matsete ditšhelete ka mekitlane ditšhelete ka dipoloko o tshepa letshego financial services rata gore re nke monyetla ona gore re a o leboga mo mamedi taba ena ya gau e kanakana mo re tswang pele re fumanang boemo ba gauta ka ga ditse tsotlhe tse sebetsang ka ditšhelete lesotho mona ebe re tswa pele ge le letshego ke ka wena mosotho motle re a lebogatlhe o ile ba re tshepa dilemo tsena tse ka godimo go lesome le metso e mene kao fela go tloga ka 2014 ga re ne re tala tshebetso lesotho mona go tloga moraorao mane he mosotho motle ga re tlhompisetsa ditaba tsena ka bo 2012 ka nnete re a leboga mo mamedi re tswile boemong ba pele go bosebeletse botlhe ba letshego financial services le lona he ga e ne se ka lona basotho ba eso lona he basebetse mmogo ka moo ka di-ofising le ba tswang ba yang fielding ba ile tlotla le basotho ka nete re rata gore re a leboga mosotho motlhe re a leboga re thabile gona go ga e sale ke gau ena yeo o re thusitseng gore e be ka jeno e be ka jeno re matha boemong ba gauta ga re tla tharollong ka go bitswang ditšhelete re a leboga mosothe motle ke ne ke re ke e tlakise taba eo e tlakile re tswile pele bana ba bang kao fela bo ba naganang ba tla ka morago a o monnate mokalo ke letshego he e tjalo re a leboga mosotho motle mme re sentse re kopa he gore o re tshepela gore re tla o thusa ga re tla tlabeng tsa ditšhelete le nakong e tlang ga bana ba PMR Africa Awards ba tla ba re ga re tla tlabeng tsa dikhamphane tse sebetsang ka ditšhelete mekitlane o tshepa gagolo gore o ka eng ka go kae ke e feng e tshepagalang ke e feng e nang le ponaletso ga re tla tlabeng tsa mekitlane ga re tla ditabeng tsa dipoloko ga re tla ditabeng tsa matsete o tshepa company feng ke dipotso tse ba o botsang tsona o ile ba re letshego financial services re a leboga tlhe mosotho motle le ka moso go nne go be jalo re metsotsong e robong he mosotho motle ka mora hora ya bosupa kwano PCFM dikoropong tse kgomedi gantatai ka gare go lenaneo la letshego ga nke ke bue ka sekgele funeral plan mpatešheleng ena le yona he banna mpatešheleng ena le yona selemong sona sena ile a abelwa gao gwa tho ke mpatešheleng e thusang basotho ka bagabane botlhe ka ponaletso yotlhe ka tsela e tlhophiseileng yotlhe lesotho le na kao fela ga e ba o ntse o saletse morago mosotho motle ga o soka o itshireletsa ga o soka o sireletsa baratiwa ba gago ga o soka o sireletsa leloko la gago ga o soka o sireletsa botlhe ba ikarabelelang tlasa gago tlasa mpatešheleng ya sekgele funeral plan ya letshego financial services ao mosotho motle ke tla reng wena le yona ena e ile a gapa gau selemong sona sena re re go tloga ka 56 maloti fela mosotho motle o sireletsa baratiwa ba gago o tlhophisetsa karogano ya gago le baratiwa ba gago o tlhophisetsa karogano ya baratiwa ba gago le wena mme o phela bophelo bo o lokologileng bo o senang stress ga o kentse o sireleditse baratiwa ba gago ka sekgele funeral plan go tloga ka 56 maloti fela matshediso a fitlha go 100,000 maloti ga lefo le se le tlhagile empa motlhomong o re nna ke mong ke batla go sireletsa nna ke le mong kapa ke batla go sireletsa motho ya itseng go tloga ka 41 maloti fela e le seabo sa kgwedi mosotho motle wa tseba moratiwa yo o gago wa tseba wena o sireletsegile mme matshediso a ka fitlha go 100,000 maloti tseba he mosotho motle gore sekgele funeral plan o ka se matlafatsa ka gore o tle o kenyeletse tshireletso ya thuto ya bana ba gago thuto ya bana ba gago mona he mosotho motle ke mo kereng ga e ba o santse o lefa 56 maloti fela ga e ba o santse o lefa 188 maloti fela o fitlha o kenya 25 maloti o sireletsa thuto ya bana ba gago e le gore mosotho motle le ga modimo a ka o gopola ka tseno a ka o gopola gosane a ka o gopola kgweding e tlang gobane lefu ke karolo ya bophelo ebile bophelo ke karolo ya lefu bana ba gago o bo o tseba mosotho motle ga e ba oa tseba ga modimo a se a o gopotse wa bona o bo o tseba gore bana ba gago thuto ya bona e sireletsegile ba tla ba le tšhelete e ba isang sekolong go tloga thutong ya mathomo thutong yane e bogareng go fitlhela dikolong tsane tsa thuto e phahameng thuto ya bana ba gago e bohlokwa gagolo gobane ke o mongwe wa metheo ya bokamoso ba bona jale ga utlwisisa gore mosotho motle ge le letshego financial services modimo a ka o gopola ka tseno ya bagoo e seile mahele palapaleng bana ba feleletse gona moo tlhophisetsa ditaba tseo e sa le gona jale ka 25 maloti fela godima seabo seo santse o se lefa mosotho motle thuto ya bana ba gago e segeletsegile ka sekgele funeral plan mona ke kere mpatešheleng ya rona e a itefa ga o so ya pentšheleng ka ra sekgele funeral plan go latwa setopo gotlhe moo se teng re o fa tšhelete rona ga re late ditopo mosotho motle baratiwa ba gago re o fa tšhelete o lata setopo moo se teng o sisa mo o batlang sebolokelo teng gotlhe kontinenteng ya Africa re na le bogothogotho bono bo o beeletsweng ka thoko pakeng sa ditaba tse tseba he mosotho motle gore le lelapa la gago ka ra sekgele funeral plan ga o so o rogile le tla sala lefiwa grocery bakeng sa dilemo tse pedi kgwedi le kgwedi nna ga o tlhoke sekgele funeral plan wa se tlhoka nka kgato gona ka tseno he mosotho motle o re atamele re tlotla re tota ditaba tsena re buisane ge dule tafole le wena ge sireletse bophelo ba gago ge sireletse bana ba gago ge sireletse thuto ya bana ba gago le wena re o lokisetse nakong ya karogano ya gago le baratiwa ba gago karogano ya baratiwa ba gago le wena ke sekgele e jalo 41 maloti fela mosotho motle kapa 56 maloti mo o sireletsang botlhe bo o batlang go ba sireletsa matshediso a fitlha go 100,000 maloti wa re letsetsa he nka pena le pampiri ke tle ke o bolelela gore na o re letsetsa go kae Facebook le LinkedIn re ya fumaneha at letsego le sotho ho Facebook le LinkedIn wetse like wetse follow o re latele ke kere mono Facebook re maneha le digeotsa mosebetsi a di le teng mosotho mo tle kena ka mono o tlotsebo re o iphumanele le hlonono la ha o fumane ditaba tsa morao rao tse malebana le dihlaiswa le ditshebeletso tsa letshego ere ke phethele re ntse re tswela pele ka ditshebeletso tsa dipoloko le matsete mona mosotho mo tla re hudisa se susa tjhelete ya hao tloela hore o bea tjhelete ka mono ka mohaleng o bea tjhelete tlasa matrase ibe e dutse mono fela e thithibetse re batla hore e hole o tsebe ho aha bokamoso ba hao mme re re mosotho mo tla re tla ka mona ka dipolokong o bula polokelo ya hao ka hara sehlaiswa se bitswang Let's Go Save Smart o bula polokelo ya hao ka 50 maloti mme mono mosotho mo tle o iphumanela ditswala letsatsi le letsatsi ha hona ditifiso tsa kgwedi le kgwedi empa o lokolohile hore o ka ntsha tjhelete neng kapa neng o tshela tjhelete o tshela tjhelete o tshela tjhelete ha lebaka le hlaha o atla o tlo e hula e be o lo phetha mabaka a re ya mafelong a beke taba e kgolo ke hore ha re bolokeng ba bang ee o tla fumana hore batho ba ntshetsa le ditaba tsa le tse ngatangata ntate Mtutsi Mshengu ke makwele ke majwala ke ntho tsena kaofela ha re bolokeng ditjhelete tsa rona empa ka o Let's Go Fixed ke mo re reng o le mokgatlo o le moitshukudi o le mang kapa mang o bula polokelo ya hao ka 1000 maloti mme mono o fumana ditswala tse phahameng haholo sekgahla se phahameng sa ditswala Let's Go Fixed o fixa tjhelete ya ho tloa ka dikgwedi tse tharo ho isa ho dilemo tse leshome empa o lokolohile hore ha bothata bo ka ba teng lebaka le ka la hlaha ebe o tjhatla letsete leo la hao o lo phetha lebaka ho tloa ka 1000 maloti o bula polokelo ya hao he mosotho mo tla taba tsa ho di tsamaya mona ke bona ba ha isale ke ditshebeletso tsa dipoloko le matsete ka mana ka letsego financial services re tenye re a bula ka hora ya borobedi hona tswale re kwala ka hora ya bohlano ho tloha ka mahale suku mafeteng maserumona le ribe le botabothe geletsetse 2203 1017 o re fumana hona mo he mosotho e motle empa ka tsapotsapong ka mane re a fumane ha le hona ka mo tsapotsapo ke 5907 3570 ke tsapotsapo ya rona ha ile tsetswe we etsetsa tsapotsapo fela he mosotho e motle ke re ke 5907 3570 ke rona he ke letsego financial services e teng bakeng sa hao letsego financial services re matlafatsa bophelo ba hao letsego financial services improve lives mafelo a beke a matle a re kopane bekeng e tlang re a leboha Mshengu
1: lokile mokwena mmamedi re ha se a di otlile tjena re ye ditabeng tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa mme ditaba tsena he mmamedi tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesemane re di ballwa ke tebello jaanong mmamedi ha re fumane ditaba

amedi ya ge ke le bohete pelo jane ka ditaba tsena tse wa tsetang go balla tsona tsa metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora gore ya bo supa mamedi re tlile ditabeng mona le thekisong mo jwale mo mamedi o tla hopola gore ke ne re ntse re buisana jwalo le ntate se tholetsi ya mona jwale a ka tlhalosetsa ditaba tsena tsa ketsahalo ya monna ya tlhaloswang ya mamedi a tsubeletse phororong ya maletsonyane mme moamedi o ntse a batlwa ka gotlhotlhe ka moo a ka batlwang ka teng mme sepolesa se sebeditse ka maatla gore a tle a fumanwe le maobane le ga jwale ba tlhaloso ke ya gore ba ntse ba tlhalosa gore ba batla gore ba phutlele sebakeng sena le ga e le gore jale momamedi ka lebaka la boemo ba gotlho ena ya maletsonyane phororong mo ono ge moamedi o theole ka gotlho ena tlhaloso ke ya gore ga re bua tsena pula ena ka maatla mme e ka ikitsang jale segatlha sa metsi sa gore jale le sona sepolesa se tlholege go etsa mosebetsi ka baka la sona segatlha seo tlhaloso e nngwe gape ke ya gore jale go batla go le mogodi gagolo mme moamedi se wa re bolelelang sona ke taba ya gore ga o kene ya bobebe mme o le a batataisa go theoa gogo ena gobane go theoa ka mona ga o bobebe go fitlha tlase mane o ka tsamaya metsotso e ka bang masome a mararo gore o fitlha tlase ka gare go gotlo ena jale ga o gutla o ka nna go a etsa goga gobane jale o tlhwa moepa jale o se o tlhwa ka gara gotlo yone ena ya maletsonyana ke tsona ditaba tse dintse ye moamedi di ntseng di tlhelela mme se wa se tlhalosang ke gore gotlo ena e theoa gore e be yo fitlhang mane mo jale e fitlhang e kopana le senku mme ka moega o leng ka teng batho ba gaufi motlhomong ba nne ba latlhele matlho go tama ka gore na motlhomong jale ga ona seo baka ba se bonang nakong eo ge sepolesa se ntseng se sebetsa ka maatla go batlana le monna enwa mme tlhaloso ke ya gore moamedi ditaba tsena tse di e dietsa gale e le baalosi ba diphoofolo gore ba thuse bagatlhaodi bao e bang ba teng sebakeng sena empa tsatsing lena ge moamedi go bonagala go ile go a etsagala ketsagalo ya gore jale a thelele a qetelela jale a se a tsubeletse gotlhong ena seo a se tlhalosang fela momamedi ke sa gore mapolesa a mo boleletse gore a fumane fela bolo ka gare go metsi ka moo mme le legalgala le leo e sa leng go ntse go bua ka lona ba fitlhile go lona lona le na le teng gona phogogong mona ba fitlhile mapolesa empa ga gona letho leo ba le fumaneng mme ba ile ba tshwantsha fela mo jale baneng ba bona gotlhopo fela momamedi e re tshwedi dikela gagologolo letamong lona le na le gaufi le yona phogogo yona ena ya maletsonyane ka moga o leng ka teng ke tsene tsa ditaba tse ntseng di etsagala ya moamedi ga re ke re lete le ga le ntse le phagama o tla nna re behele seding le sepolesa se nne se re behele seding motlhomong o na sentse se sebetsa jwang ditabeng tsona tsena tsa go batlana le monna eno eo ge moamedi tlhaloso e leng ya gore o tsubeleletse phogogong yona ena ya maletsonyane le ga e le gore ya moamedi tlhaloso eo a re bolelelang yona fela ke ya gore go bonagala jale ka lebaka la segatlha sa pula ga e ntse e tshologa sena se etsa gore segatlha sa metsi jale se ne se eketsege mme go thatafale gore sepolesa se tle se etse mosebetsi wa sona ka katlego mme ke tse ne tsa ditaba tseo jale ge moamedi a tlileng a di tlhalositseng ga re tshepe ga le ntse le phagama ge moamedi monna eno o tla fumanega moamedi re ka lekanya gore jale e se le le letsatsi la borago jale gobane tlhaloso ke ya gore ditaba tsena di etsagetse maoba ka la borago maobane sepolesa se mo batlile mona mo a supang gore sepolesa itse ga se a se lebile sebakeng sona sena ba ile ba fumana teraka jale e kwetse tsela ba tlameya gore ba phunye tsela kapa ba etse tsela e nngwe gape-gape gore batle batlege gore ba fitlhe moo ba batlang gore ba fitlhe ona teng e le sepolesa mme e tla re ge moamedi ga nako e ntse ya re tlanne re beele seding la diketsagalo tsona tsena ke ka bokhutshwanyane fela bo ge moamedi ditaba tsena di bileng ka teng nako ena e orileng go yone moamedi ke ya Liberty Live mo jwale ge moamedi re tlotla re bale kwa ka mona ka gasong o santse a le teng ge moamedi a eme gantle ge ke re tlotla re utlwa ka mona ka bole Liberty Live gore na o re tshwaretse dife moamedi ga re ye thekisong.

0: bophelo bo ka o makatsa ho tloha ka thabo ya ho ba motswadi le ho shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae. Empa ho ntse ho le jwalo, kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona. Ke ka hoo re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo, mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao. Hoba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri. Liberty Life, mmoho le wena.
1: Mamedi, re ha ke se ke hlalositse jwalo ka ke hlalositse tjena, ke buile hore re na le kwakwa ka kwano ka kgaso, mme mamedi re lakatsa hore a ke a tlotla re hlalositse a re thuse haholo ka ditaba tsona tsena tse amanang le Liberty Life. Kwakwa, ke a o amohela hoseng hona ntate, mme ke o amohela.
2: Nna ke a o dumedisa.
1: Ke a o amohela nna.
2: Ke a o dumedisa.
1: Jale, ere ke
2: dumedisa le momamedi.
1: Ee.
2: O so ntlo matha. Ke dumedisa momamedi pele, momamedi ke mongaka. Momamedi ke a o dumedisa o hlaka mo e ka bang o mametse o lona teng hoseng hona. A ile a furalela tjena e masoma mararo metsotso ka morao ra ya bosupa. La bohlano le leng le leng. O ke yana nna le leholo la Liberty Life Lesotho. Mane mo re arolelanang. Tsebo ba tseba re thusanang go bona leeto lena la bophelo
1: dintho tsena re di tsamaya
2: ya ntate go jalo bane jale phelo bona ke bophelo mpela ga lo jalo mafelo ngwana a beke ke a lelelele fela go tloa maabana go tloa maabana ono dibeile bana ba nka mangolo bana o thaiwe ke malapa ke bomme ke bontate bana ba ileng ba hla ba rwalla le sasele
1: mme se le nako tsa tsona le dikolo ka go fapakana
2: ke bana ba ileng ba hla ba atamela jale ga o ile wa sebetsa gantle wa rwalla le sasele ke yona le ntse le monate la sotho ewa ba ikopanya le Liberty Life sotho ba qadile nako yane e sala re qala kwana gale ge le mo le shuma ka jeno fela ke a o jetsa ba sentse ba hao thabo e kalo malapana ka ofela ke ha bothabiso ke ha bothaba ke ha boma batswadi ba ile ba nna ba beya ba latlhela a ke re na le setlhaiswa se le se bitswang Education Legacy Plan mane mo go tlholang re bontsha mmamedi wa ka gabane go hela atamela ga ule a ka phumanela Education Legacy Plan e o rarolela mathata a mangata a batho bana bana ba banyane ha ba ntse ba thuthua ba tla ba nyolo ba jwalo
1: mme re qadile ka yona ka January ke hopola hantle ha re bua ha selemo se phala
2: mona le sentse ka hopotsa jwalo ka ntse ka hopotsa ona jwalo wa re yale bana ba imona menwana ka jeno ke bana ba ileng ba hlaba ba qala gaya jwalo ke go tseba re na le motse hlano mo ka ra Education Leadership Plan ke le motse hlano ntate o ntse o tsetela magolo a mabedi fela empa ha le o tshwara ha le o not ha o batla ho ya pele ha e ba matla le potongwane di dumela ha re ye o nono tsetene jwale ba sothogana le etaba ya lena ya go a go bana fela re ile ga re ke ma ke dile motse hlano thank you nete ke dile motse hlano o ntso nyarela a fumana meropotso ya gago ka mora dile motse hlano fela ha re ka nako eno ya dile motse hlano ha u bona o sa ehloki kana go ye a ke re batho ga fapana bophelong le matla a ke re ga fapana ka matla le a etloela no no lahlele mo e tla etsa bang e tla kena dipakeng kana go tse ka ntshana tse go bala ke re dikolo tse di fapana thata ga qala bonyane mmana ga primary re high school ga tertiary pe ke ba ho mona a tona jwale ba imona menwana ka tlhahiso sena sa bona sa Liberty Life Lesotho se bitswang Education Legacy Plan ke yona e o rileng ka e kgothaletsang mamedi mme a tseba ko yetse wena ntate tutse gape le mo mamedi koo o se ka nagana a ke re ntse re le ka o tlosa maikutlo a ne a gore ga e sebe batho ba nagana gore insurance ke ntho tsa batho ba bagolo ga e qala gona jwa motho eno a re mo qadile ha hlaha le sololo ke lona le monnato wa yona wa yona o tlo qala ha motho eno a hlaha fela o bogo hela mma medikere o ntso tsetela fela thutlipe o ntso lahlela tlo lahlela o kuba ba bona lo bona o hela ithili o tla bona ga ho sologi mabaka a mangata dikolomo ke bana ke maeto ke dibuka ke uniform ke yala ha o sole boemong bona bo mangolo a magolo a seng a tswa megwepa e ne ntse re bua ka yona nna le wena eo e boneng ge bone dipaki mane ntate maobane e ne le thabo jala ba bangke bone go batlhile ba tla ropoa bana kgona ba neng ba e lelloge he o mathabiso taba tsa ga di nepetse ngwana a kena momamedi wa ka gabane kena ga re sebetse ka thata ga re sebetse ka thata ngwana jale liberty live lesotho e ntse e o emetse atamela atamela ke bona o ntse o tsitsinya tlhooge
1: ke go jwang
2: jale ntho ngwe gape re lakatsang go bua ka yona ke yona yona ya batho bana ba tlatang go fumana mangolo ana a bona jale ba qala leeto la bophelo re kena gabong ge kena gabong ba qala leeto la bophelo rere o tlolwa e sa le e
1: mothoa
2: ke nka ga o tsebe sesotho temo e otlolwa e sa le metsi jale re kena gona mo nakong eno o ba kenang tshebetsong tjena jalo ka ga ba kena tshebetsong go bona ba tloa mona ba kata go fumana mangolo a ba ile ipabola mesebetsing ka fapang akere ge ga a tla re qale re le mmoge le qala ona mo insurance eno tlo ekale a ke re batswadi ba ntse karolo ya bona batswadi ba ntse karolo ya bona jale ko wenene
1: jale ga re tla etabeng ya gore na a ka etsa motlho mongwe a kere ka dinako tse dingwe ga motho a se a godile o sa na le bana a boela a iketsetsa ka letlhakoreng lele e le gore a ka etsa ka mekgatlhelo e mmedi a iketsetsa
2: akere batshwadi le bona ba ntse ba na le bana ba ntse ba ile nna ba o tshireletsa ntse o tshireletsegile mone jalo ka tlasa tshireletso ya batswadi ka education legacy plan ka taba yane ya e re katang go bua ka yona ya gore akere ebiena a soka ke bua ka yona ena ya gore tshireletso mafu le yona re na le yona e kgolo gagolo re na le matsete a mangwe a rona a mabedi mono re na le gong o thweng ke simple life cover mo gereng o tsitse o tsitse saleng o nola hlele go go bane ha o tsebe go nna le tla rothaneng ha o no tsebe go nna le tla rothaneng ya le motswadi ha entse ka golo ya hae le wena etsa jona re ha ke ba kena na ba ga ba khotheletsa batswadi ba ba gabane le lona ba mmametseng atamela liberty live le sotho le atamela le lona batho batswadi ba ntse ka golo ya bona jale o se ka ba nnage insurance ke taba batho ba bagola e qala gona jale wa bona gona je ebile gogobe ka ntle ka mone lotla le sa qenegele ebile lotla gona mo jale atamela liberty live lesotho ke gona wena momamedi wa ka ya gabane lona ba sebeditseng le liberty o fitlhela ga jale tswelang pele gobane jale ga re go emise leeto jalo ka ketšho lelelelele le tlang le tobile e se le gore jale o itsetele le wena o itsetelele mono gore liberty ke nnenwa ke dilemo le masome a mabedi a metso metlhano ke na masome a mabedi a metso e gobedi ke na le masome a mararo a dilo kala e sa le jale gobane nako ena
1: e lekane montinyana
2: ke rata mo motho jwa e le kane motinyane ka ona ga ba khotheletsa hle ga ba khotheletsa go baye banke di policy ba tamela liberty live le sotho ba a dula fatshe mona le bona ga re ha le sane se go dula ga bua ka sona se go reng ke financially u bile ke tseng financially ga na le tshuto re fanang ka yona mahala ya ditšhelete e bitswa financial
1: a motho a se a sebetsa jale ka mora o ithuta
2: go jalo le neng kapaneng a se ntaba boithuto fela gore financial literacy ena re fanang ka yona ya liberty life lesotho ke ya mahala ke ya mang kapa mang gobane insurance ga re re na mang o dile mang o jang a wa ta dula fatse mo la gona ge o tshetsa ge a eletsana gona o ka sebedisa chelete ene ya hao jwang wa e boloka jwang ga o bontsha le insurance o tlwa mo le mohlo mo qetellong so bile o so itse a se ke le teng ka nnete gore ke kopa re tshetsane jwale ka hona ke batho bana ba bona ba o gonya ka letseng ru ri le bona ba sebeditseng le Liberty Live Lesotho ge so keneng ga bo ndade insurance ke yona tsela ona ga ke ntse ga ha o lalena ha ena re kopana le basotho ka o fapana more le letsholong lane le o re itseng re sentwa batho ga tswa ka ofising re yaya ge le o jala e fanyedi ena ya Liberty Live Lesotho basotho ba ithuele tsebo basotho ba rutehe ka insurance basotho ba ha se a di a tswa masego fela mona totse eh le bona bana ba high kwana ba ntse ba mametse nna lwana ona jwa ba hlile bana le tukelo ka hona popola hle mamedi wa ka gabane hore Liberty Life Lesotho idula itsitsitse lwana Liberty Life Lesotho ke a hao ke a nna ke o hoteletsa ke a ujetsa mamedi wa ka gabane ke yena o kokote mono ke tlo fara ka dinomo a mona ga qeta ga phetela mona le ntate motutsuga o tlo tsebe o tsebe gona
1: o latela Meta TV
2: ke ne ke shojwa lona go nya di ho ka tsena tsa msebetsi o tlo geletsetsa mamedi wa ka gabane ho hela ku tlile ba etsho bo motutsi mono o le kwakwa ba bua le ditere malofane ho hela taba dite yale atamela ke hona he mamedi wa ka ya gabane ga tadula go khotaletsa mme yo lo ka sotho secho ya bohlale
1: we thuta ka mina
2: ke rata ho tseba sotho tshina mona he ka le di jola ka ke bontsitse batswa di bona ka nto sebetsa ba sebeditse yale skebe ga lebala taba bo hloka ka ding yo lo ka ke itse o sinyile ka tlhaka rena le di khaiso tsena tsa rona tsa mpadishileng tse tharo tse mamedi a lokelang go tswang ka pajwang a bua le rona a tla tseba o bona e mong o ntsa a lefa mo a levante ke mo a ileng teng empa le rona ga go ditseletswa ka ncena ga e tlo go no lo faletse tlo go no lo faletse tlo atamela e tle ga ke fara ka mo mona mamedi a tla u ya le o buela go rona go bane e mong o fumana go he ke ntse ke lefa ka boima ke neng ka nna ka lefa ka mogo a moelegang ga ke sebetsa le Liberty Live Lesotho tseba rona gaitshwa tsa rona ntate di ko itsamaela fela thutlipa fela uka yale ka dite malapa a mangata ona yale le basotho ba bang ba bangata ba ntse ba lefa ka boima go ba sitang go fitlhela ditlhoko tsa bona masiga tseding ga di ntse o ba shebane le tsona di etsa go thata fale go bona go ba fikelela empa jwale gege ena ya mpadishileng jwang ba jwang motho wa hloka so ile bona ntate ho tshwere hlo yo lo tla mea go o
1: o di kopanya
2: a ke ya tsho ba dalo se bisa le tswelela ba tshonisa o lo batla o lo tsoma mofu a sale teng ka mo empa le batintse le teng go baneng a mmamedi o kaka o ka qetella jwale o ikopitse hlo o ka dula le rona e sale jwale e tle ga ha ntho di etsala o botse ba o ga a ke ya kokota Liberty ba e be a go ha go sokodise le sokodise go fa taba ya hao hang hang a tamela ka ha ke tshoya ke ya ke mmamedi wa ka a tamela tamela Liberty Live Lesotho go thuse ka dimpatisheleng tsa go bona a di mpate shilling tsa go kana lo tlo nke tshepo o tse what is it
1: e ke tshepo ke go thatso
2: ke
1: hlomo
2: ke le ho ya teile

0: hobane ke a tseba mmamedimo bana ke ona ba tlotla ba theoela dikolong ke ona a sa ntse a tshwere ka thata atamela ke tlo fana ka nomogo jalo ka ketshulo o tloetse bonnete ba gore wa enka o kopana le Liberty Live Lesotho ga tla o letsetsa ga tla o lata mono moding jale akannete e ka ba ga ke tsebe ga ke tsebe ke letso
1: ee
0: ke eng
1: ke le bone
0: wa tseba o ntse o ithuta monna
1: fana ka dinomogo kwakwa
0: o ntse o tla gantle
1: fana ka dinomogo
0: ee ntate
1: fana ka dinomogo e chaile
0: e chaile kae nomoro ya rona mamele wa ka gabane mo o ka re fanang teng bakeng sa ditlhakisetso jalo ka ke itse o nke monyetla nakong yo nna ena ya dihora tsa mosebetsi ke
1: 222 12 719
0: ke na marandra mo ntla ga fumana mamele wa ka gabane o tlo di tlhakise mono bo montshe o like o ana o thuke like and what
1: O follow we
0: like we tseng ka ofela mane mo commentang o ka comment wa ga radio ke fumana to tseba o hola ga tla tseba o bona gore ga ntse ge fihla le molaetsa wa gona wa fihla ka nete yo ka ke tshoka mehla I love hlanotsi ba yang mesebetsing e bohloko ka na lona Liberty Life Lesotho etso khotso
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekileng naneo.
3: PCFM. Your pulse, our beat.

0: hamedi re ha metso tswele ma shuma mabedi a metso e robedi tsena fela pele ge fihla horeng ya borobong ge tle ge hatele pele e ma shuma mabedi a metso e robong metso tsupela ge fihla horeng ya borobong ge hatela pele bale ga ditaba tsa rona he mmamedi ha ga ditaba tse dintse hlaeletseng he ka mona ka le khotlela setšhaba e bile taba e amanang le di khiro pulo ya mesebetsi di femeng ho rena ditaba tsena he mmamedi di hlalose ha jwa mo mmamedi dipotso e le dileng tsa botswa ha jolo ka ha ile la ha dipotswa la bone mme re ke re o fetse dintsa ditaba tse ileng tsa ka tsa botswa ha holo holo potso ya mo e mong wa maparamente mo fuma hatsa na mpobole he mmamedi mabapi le ditaba tsena tse amana le ditaba tsa difem ha ke re kwe le tona motlasi maqalepo he mmamedi ho rena ditaba tsena o di aga batswa
1: isano di ntlatseo setho se gabane mohlomphe impobole a botsitseng ka tsona ka batsetedi ba qadileng tshebetso naheng ya Lesotho ho tloha ka November 2022 ho fitlhela April 2026 di hlaloseha ka tsela e latelang re bile le dikgwebo tse ntjha mme ya pele ke duty free e sebeletsa ha thetsane e hirile batho ba 925 re bile le seri textile e hatikwe e hirile batho ba 31 re bile le sale start e hatikwe e hirile batho ba 125 re bile le bee stem e hatetsane e hirile batho ba 114 re boetse re na le dikgwebo mohlomphei tseo ka thuso ya rona ka koporasi ya LNDC ya Investor After Care tsene sentse di le teng tse re la ga di thusa gore di hole di eketse batho ba sebetsang mme ka ha ke dipalo tse ntšha tsa basebetsi ya pele ke Reflex Footwear yona e maputswe e ne na le basebetsi ba 381 hona jwale e se na le 781 re na le Human Jeans e hatetsane yona e ne na le basebetsi ba 263 hona jwale ke 287 re bile le New Epoch e hanyenye yona e ne na le basebetsi ba 350 hona jwale e na le basebetsi ba 462 re bile le Lone River e hatikwe e ne na le 624 hona jwale e na le 837 re bile le G Clothing e hanyenye e ne na le basebetsi ba 507 hona jwale e na le 603 mohlomphei re boetse re na le lethathamo la dikgwebo tseo di neng di kwetse mme nakong ena tsa boela tsa kgotla ke CGM hathetsane e hirile batho ba 1949 ke FA Unison e hanyenye e hirile batho ba 428 ke kopano e hanyenye e hirile batho ba 358 kakaretso ya batho ba batjha ba hirileng bana be ke ba badileng ke 5172 mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano nakong ena e setho se gabane se botsitseng se ipapisitse le yona le pelenyana ho yona naha ya Lesotho le lefatshe kaofela di bile qholotsong e tshosang ditabeng tsa moruo naha ya Lesotho e qalelletse ho lahlehelwa ke mesebetsi ditabeng tsa difeme ka moragang e bileng teng keketsong ya meputso ka 2019 le 2020 ya boela ya lahlehelwa haholo ka nako ya COVID-19 ho tloha 2022 ke nako eo maemo a moruo naha ya Lesotho le ya lefatshe ka kakaretso a lekang ho iphumana
0: mamedi he ke ka moo a di beileng ka teng le tona jale ha ne a gaba tsona ditaba tsena tsa gore na batsetedi bana ba sebeditse jwang mme dipalo tsena he mamedi le jalo ka ha di beiwe tjena fela ke mane mo jale o tla fumana gore le dikomiti tsa lekgotla la setšhaba di a ikisa momamedi ho netefatsa ditaba tsena hore na di fela di le ka tsela yeo di hlaloswang ka teng kapa di fapana le tsela yeo di hlaloswang ka teng re ntse re le hona ditabeng tsona tsena tsa lekgotla la setšhaba momamedi ha ga ditaba tseding se bueng ka ha ge ho le gotlala setšhaba ka mona ke mo gwele hemo wa medi honeng hona le potso ya emo ka pa setho sa le gotlala setšhaba mo ane nga butsa hemo wa medi eleng M Senawana o ne a botsa fela le tona la toka le molao mo ane nga mo botsa ditaba tse a mana le se hlomatiso sa le shume sa molawana ka pa se hlomatiso sa le shume sa molao wa motheo ditaba tsa teng tsa ho kenya tshebetso molawana o di ha kae ha ke go utlwe hore na mo mamedi le tona le a gabile jwang
2: Minister of Justice and Law
3: Mohlomphehi motsamaiso wa dipisano ka ntlong ka lekgotleng la setšhaba bahlomphehi ditho tse kgabane ke ema mona go araba potso ya number 2179 ke supe mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano gore ke leboga setho se kgabane ka potso ena ya hae ka ha e mpha monyetla o sa fumaneng ha bobebe gore ke behe ntlo ena e kgabane leseding ka kgatelopele e seng re nkile go bona gore setlhomatiso sena sa lešome sa molao wa motheo se kena tshebetsong. Mahlomphehi ba kgabane, hang ka mora gore setlhomatiso sena sa lešome sa molao wa motheo se fete, lekala la heso le ile la batla boeletsi go mohlomphehi ramolao e moholo wa mmuso gore na re tlosa leoto jwang mme ke mona moo re ileng ra qala go utlwisisa temana ya 27-3 ka masakaneng e supang gore hang goba setlhomatiso sena se fete go thehwe setsi sa nakwana se tla ntshetsa mosebetsi wa go kenya tshebetsong setlhomatiso sena le go tla ntshetsa leeto la tlhopho botšha pele. Ke supe bahlomphehi ba ka gore re le lekala re ile ra ikeletsa gore ka ga ditaba tsa tlhopho botšha di tlhokolosi re ke re ile ithuta na ebe na ebe naha ya Kenya yona ile ya sebetsa jwang go kenya tshebetso molao wa naha wa motheo ka re ka ha re ithutile gore molao wa bona o tholetswa ke dinaha tse ngata tsa lefatshe. Ka mora boithuto boo re ile ra dula fatshe ra rala gore mmuso o kopane le mafapha a akaretsa thakelane ka maikutlo le malebela gore na ebe re ka theha setsi sa mofuta ofeng se tlatla se sebetsana le go kenya tshebetsong setlhomatiso sena sa lešome sa molao wa motheo. Leeto lena ga le a ba bobebe ka ga mafapha ana le maikutlo a a fapakaneng. Mothating wa ga jwale bahlomphehi re se re na le setshwantsho sa molao se mabapi le ho theha setsi se tla kenya tshebetsong setlhomatiso sena sa lešome sa molao wa motheo ebile se tlo alosa ditaba tsa tlhopho botšha le go bona gore mafapha a ngweng ke molao ona a thusana gore o kene tshebetsong. Setshwantsho sena sa molao se se se hlapantshitswe ke mohlomphehi ramolao e moholo wa mmuso mme re fumane dikgakanyo tsa ditšhelete tse tlang go sebetsa le gore lekgotla la matona le tle le fane ka tumello ya gore setshwantsho sena se tle se lo tekwa ka pele go paramente ka matlo a yona a mabedi a iketsa molao. Ke hlalose gore setshwantsho sena sa molao se entswe hodima maikutlo a ileng a bokellwa ha mmuso o ntse o kopana le mafapha a fapakaneng a setšhaba gobane re a tseba ba hlompe yore e nngwe ya ditshia tsa tlhopa botsa ke hore bohle ba nke karolo hape le hape ho be le ponaletso ka ho ba ditaba tsa tlhopa botsa ke tsa setjhaba e se tsa mmuso o le mong. Mmuso ona o bapala karolo e kgolo ya ho kenyeletsa mafapha a fapakaneng a setjhaba. Ha ke buile a kana ntumelle mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, empe e be ke arabetse potso ya mohlomphehi Senawuana le hona ho beha ntlo ena e kgabane leseding ka ditaba tsa ho kenya tshebetsong sehlomathiso sa 10 sa molao wa motheo. Ke a leboha mohlomphehi.
0: Mamedi, ena ke karabo eo e fanweng ke letona Richard Gamoeletsi. Momamedi, ga re ke re utlwe maikutlo a gago. 212-9956 kapa +26659956. O tla kena ditabeng tsane tsa bogatlhaodi, o tla kena le go tsona tsena tse o re o fileng tsona tsa go thewa ga mesebetsi ka mona ka difemeng, le go tsona tsena tsa karabo ya letona mabapi le ditaba tsena tsa setlhomathiso sa 10 sa molao wa motheo. +26659956. Momamedi, ke o fa monyetla wa gore jwale o hlahise maikutlo a gago. Metsotso ga jwale 16:06 e le re fitlha goreng ya borobong. Ga re ke re utlwe maikutlo a gago momamedi, e re nke ke tle ka mona ke nke maikutlo a ntate Letshwara a le ka Qwading. Ntate Letshwara, ntate Letshwara o re fela go tsena tsa Aforika Borwa boithuto mo re kgolo ya moruo wa letswelopele di tsamaya mmogo le tlolo ya molao. Sena se re e bang poloko ya molao e ka itumella go ekwa le go lebatswa boikarabelo ke ditlodi tsa molao, ga go potang ga ditholwana tsa tswelopele di qala go bonagala tlolo ya molao e tla be le ka godimodimo, go e seng e le yona tshobotsi ya tsamaiso. Ke maikutlo a gae. Ntate Letshwara, ana ga re fete momamedi, etle mo jale re tlang

kelewa mutsimo wa medi dumela di haitsa kutinge tse fetang dikete tse pedi le magolo a mahlano di ngwedi setla sa morero wa taolo ya temo o reretsweng go bokeletsa tlhagiso leseding ka dihwai e tlilo thusa go tshetsa dihwai go ipapisitswe le ditlhoko tsa tsona. Lefapha la bophelo bere le thakgola letsholo la kentelo ya mofetshe wa popelo e le go tshireletsa bana ba banana. Letona la thuto le kwetliso Professor Ndwe Rapapa le nehelana ka diphaposi tsa bodulo tsa banana le bashanyana diofisi Sidiba tanka le matlwana sekolong se phahameng sa Mount Royal le Ribe. Go tsa matšhaba, batho ba 37 ba opelelo e leng gore ke barafi ba semolaong ba tlhokalela setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa sedirekeng sa Niger, Nigeria. Go tseding, mmuso wa Amerika o dumelela moifo wa Iran go ya Amerika bakeng sa go yang ka karolo sebokeng se akaretsang sa matšhaba a kopaneng ka morago ganela moifo wa Palestina ka divisa. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ga hora ya pele.

ke go ntse o hlakile a di a thewa lone ke tsa medupitse bona nna ke rata e sena letsolo e sena meya a ithewela fela e le je le nna ke a tshokere yaano a ithewa e le jena teng yes plasenga ke re ba gabolelletse gore re lebelle El Nino e ka mantswe a mang ga e ba re tla ba le komelelo mpe haholo ke yona nako e betere tlameya be sentse re di kenya mobu ka yona yona yona e by the way

0: nalingi PCFM manda da gorobotsa go bile dimension afternoon drive e manta sa labone e ka se go lona ke la botlo mma media thi ha la botlo tsela ke the drive through ba bona PCFM di bala tla go tabona teng le botlo ya Mr. Chocho BWTZ ka o tlo hlo ka re ka a vale Lesotho ke la botlo mbekeng go di dimo tlhola tsolo matsatsi a ka bang le shobele betse go bedi ke la botlo mbekeng wa tsiba la botlo ke tshoke mma media ke nna themena o rena be mafelo a beke a tla ba bang mme ke tla bona gona be ke nna tla o jetsa gona be mafelo a beke a tla ba bang ke tla o lepela mona mafelo a beke a tla ba jwang jwa tla ba ba PCFM mo tla mo le gona teng jola ka ke tshilo ka le bitsola ke Mr. Chocho BWTZ jola ka go ka o sontso tse ba gore re tsala jwang ke tla ka go fela la batlana tsena re kopa jwang le khetha ka pita go tlhona di papa di mona di tsama ka mo khomfuta ofeng re kopane le na mamedi gona be se tla mo tla ke se feng cat bona cat okay hey mama na go mo tsena tsena na lo report na fela ntso o dimela go tla ba teng cat mona ya ba le siko a ke tsena ba re tsama mona cat a re ke fela mona re tlo bona mara PCFM e re bo fela fa le tsoga ya botlano ke the drive through atamela go hem o tlo utlo bona be hem e re tsore di feng ke la botlano jwale hangata a ile ba tlo tsena ga se bo be ke tsamae le jwa mamedi motlhomo be ke ha yo tsamae le jwang o di mara tsela shume o e fa bokae jalo jalo le tseleng tseng ga tsole ke totswa ka yona o gana be be ke na bile be ke tsamae le jwang fela nna ke re hey bile be ke ntse thata mamedi be ke ntse ngata man be ke ntse leng hore re ka tloga ka tsona man ga sheba bona be motlhomo ngere ke ke difense trend leng jalo wa tseba go wena ke eng e trend leng le fatseng la hao ke a tseba ke eng e trend leng le fatseng la ka jwale be re tlo sheba gona behe tsamatsama ka mogofoto wa feng re tlo go fetela valo hoket gapita ka dipapadi mamedi wa PCFM tsalapeng kwano ge tla go utlwa gona behe o e tsela bang tlho no tselelehe wena go utlwa gona be beke ena e o tsamaye le jwang godi maamaaka tse leshome o e fa bokae na ebe motlho mong ke eng tho e leng gore beke eng e fetileng kanako ena o no sa e tsebe
1: PCFM
2: You must say you like it for the Pirates.
3: Jamona! Kevin Chele, number one right back. Yama Paganilla, Raja Mulu, Uchete, Bambino, Baba Raja.
4: Di Papadi who PCFM.
5: Mabala PCFM re kuno dise ka ofela lwana DJ Boots ka le bitso ke motlati Ketra Peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 ho ya mana 104.3 nne ga tsikela bo hlano bekeng re shebe rona re tsho re feng ka pele ka potla go fela ka mogo di tabadi tsa mang ka di ha ka nnete na e lorente trenda e sale trenda DJ Boots ke video ya ne lohe Bibiane e lo re sale trend ngwana mme ay ay kone ya trend e bileng tse tswela pele ay
0: e feng khete video dinga tse trend ngwana ge feng
5: ya ri
0: oh
5: ay
0: we are talking about it
5: eh
0: ba tla bua ka yona
5: ah ke ba bua ka yona ke tsela ke yona e lo re inte trend re ka so nya ka lona ba
0: right
5: Mara PCSN re re matsega botla go fela re bontse gore ha o sheba se tsa ba sa baseball e ka pole sa handball se ka mana ka Zambia mo ba ntimba pa di papari tsa bona tsa ne tsa handball ka mo go di tsa ba di tsama ka teng ntse ke buisa le motho a bitswang go thang kopana ntse a tjoga e kepi se tsa ba sa gona yes ha ya se sheba ha ba pisa di tsopa tselo di ka mono wa bona ga ka nepi talente teng empa he hona le mosebetsi wa mongata re lokelang go yetse empa ka lebaka la gore di gukanywa mo mane na lo ke la ibe re buile le yena ka laboraro empa ya re tshepa gore etlang ha ba khutla DJ Boots ka manta tla be ba le teng re tlotla go buisana le bona go tlona le etola bona le bile jwang ya dipapadi tseno ka mono ka Zambia ka mogodi taba ditamang ka teng o tla hopola gore se tsoba sa bona sa dikwena DJ Boots ntate Bob Mafosa ke bua lena tsena o ile a kgetha se tsoba se lo re se tlotla se emela le sotho di papadi tsa machaba mo ile gore ha ga tsedi re tlotla go bapala le tsoba sa Morocco e bile ho ntse o hlaella go kana ka bona ke bapalla papadi ya rona ka mono ka Morocco ka mogodi taba di tsa makating o tla hopola ke papadi tsa ntse o phunyeletsa tsa Africa Cup of Nations ka mogodi taba di tsa makating jalo ke tla ka bona gona se tsaba sa bona sa dikwena tsona se tla tsebetsa di taba tsa bona ka mogodi hey ke se bile ona nna ke tla phunyeletsa ka po hutsa etsala jwana nna ke tla phunyeletsa ka po hutsa tla ho etsala ka mogodi ke ke mathe ka botla fela DJ Buti ke bontse hore ka Sunday sala 20 September 2025 2026 di papadi tsa ntse corporate di ya papala ba felongana a teke ba le hore e connect e tlangana tsoba tsana sa le futu flower mills ho re nyana re tshobe ha utle ka metsi e mashuma mararo e leng half past 10 ntle mona go tla bona pool bar nga la tsoba tsana sa matine ke bana ba matine ho re nyane e nga tsame tsi ke mashuma mabedi pele ho ra yana ya bubi ya bo ya le tshume le metsi mmedi sentibale sinegal gap itlangana tsoba ke sentibale gap itlangana tsoba tsana sa mimosa ka ho ra yana ya pili motseari ntle mono alliance insurance itlangana tsoba tsana sa mmb brewery ka mogodi tsaba di tsamanga teng yona e tsaba pala metsi e mashuma mararo ka mora ho ra yana ya bubedi ka mogodi tsaba di tsamanga he ke a tseba bo khamanga mane di teng bo juzi wa le pimpaga ba teng di papadi tseng ke bona o tlotla wa dipapadi tsang tsa open tournament e le gore e kadike ka jeno DJ Buti tsona di tlotla di bapala ka mona ka lehakwe recreational center ka mogodi taba di tsamayang ka teng di tla kalakala 18 go fitlheletse kala 20 e le gore di tla kalakala botlhano go fitlheletse ka sonta DJ Buti ka mogodi taba di tsamayang ka teng ke bone gore registration e tla ba 1,500 kaofela team ka nngwe motlhuri o tla tsamaya ka tšhelete ka lo ka dikete tse hlano ya tla bobedi o tla tsamaya ka dikete tse tharo ya tlama moraro o tla tsamaya ka dikete tse pedi ka ofela ke dipapadi tse e le gore di buletswe e le gore tlatla ge bona ditlhopha tse tlhang ka Aforika Borwa Lesotho Zimbabwe Zambia le ka Lesotho ka kwano ka mogodi taba di tsamayang ka teng mafatsheng a fapaneng bos Eswatini mane ke a tseba di tla theoa ka mogodi taba di tsamayang ka teng jale ke tlatla ge bona gona tsona di tlatla dinkankana ka mogaofeng ga tsoka ke selection ya rona ya ntate bomba futo e ne ka mogotsena e le go ba sotho ba ba maneng tse ba ke khete house o lefi goalkeeper tsena le mo tsogwane merano e le duma mofoka e mo se utse a hlolo defender tsena le Kenneth Faleni Thaba Malani Tlotliso Mapula Katleho Kwayana Thabo Magele Thabile Mokokwane Koketso Gejani Kgerejani Thabo Mphafate Mosomi Magetha le motho a bitswa Motsomelo Mokanadi le Fusi Matlabe ntle le mono mane midfielders kana le Thabo Letsawana Tlotliso Patisi Tshepo Tolane le Solomon Fotwane mane strikers kana le motho a bitswa Mbakwena ga Makatsa kana le Nna Mogatshane Thola Makuru kana le Tshepan Sefadi Motebang Sera Molisi Kuleile le motho a bitswang Teboho le Tsema ka mogodi ka batsa mangati ntle mono DJ Buti ha ka matla ka botla go tsela ke bo ntse go tsana tsa anna Africa Borwa hosane ka la 19 September 2026 ka mogodi taba di tsamaka teng ona its papadi yena e tla bapala ho re nya le sene le mntse nnedi me lo go tla bapala tsoba sane sa Africa Borwa ka team Lesotho ile ka la erikete tsena team Lesotho e tla gala tsoba sane sa Africa Borwa ho re nya le sene le mntse nnedi ile ho re nya na boraro ke tla bona Angola e ngala tsoba sane sa Eswatini ile ka la 21 Africa Borwa e tla ngana le Angola ho re nya boraro ebe ho renyana botshelela go tlangana le tsoba sane sa Eswatini papadi yeno e tla bapala ka la 21 ka la 23 e tla bela ga ketela Africa Borwa e tla ka la tsoba sane sa Eswatini ho renyana le tshimolo mo tshimedi ebe ho renyane ya le shume le nka tsa ho renyana boraro le sotho e tla kana le tsoba sane sa Angola ka mogodi taba di tsamanga teng tsona tsiketsane tsa phuyeletsa ho ya mogopeng wa lefatshe wa Africa Cup of Nations ka mogodi taba di tsamanga teng ntle le mono DJ Buti ere ke o fe gona ka mana ka lock standing yani ya corporate e ka ba di eme jwa re ko se gona lock standing ya corporate ke tla nka tse hlano tsela tse ka hodimo ke be ke nka tse hlano tse ka tsatsase ni motsa yene bo emo ba pele ina le 80 points na matuki team friends ina le 79 points na matriki sentibal gap ina le 78 points na 4 ke PL Superstars in the 54 points. Heidi Econet, Ian Wimu Barbotrano in the 54 points. Katla Stars in number 16, Kisutu Kizi in the 30 points. In number 17, Kimalotani in the 30 points. KFC Lesotho in number 18 in the 29 points. Office Nationals in number 19 in the 29 points. Heidi Kinsey, Yona Ian Katla Stars, Kabe 19, Yona in the Edin Katikabang, Etema Sumama Baby, Amisin Nid. DJ Buti ke bona re se se ba sa ona sa dikwena se ke ne kampong mwana mme mme lo re ba itlale ile jalo ho ithutisa dipapadi tsena tsa bona tsa Africa Cup of Nations mme lo wa bona re a ka nnete dipapadi tsa bona tsa Vodacom Premier League matsolongana beke ha di tlo tla ditswala pele mohlomong gikana ga bona le beke nyane etlang di sa tswele pele DJ Buti mme lo re tibelo ke hore ba lokisitse se se ba sa ona sa dikwena se ba dipapadi tsa bona tsa Africa Cup of Nations ka mogodi taba di tsamang ka teng empa se ke se boneng ke gore dipapadi tsa ntsha A-Division mafelongwana beke di a thagoa DJ Buti go ko feka pele ka botlhago fela e le gore re se mosothori ka la 19 e leng gosane ditshetlho e tlangana le setshwaba sane sa Black Five tsona di bapala bothabothe Marwala e nkana le setshwaba sane sa 2-4 Joy tsona di tla bapala ka mana ka maqhaka Dikulo e nkana le setshwaba sane sa Happy Heart Dikulo e ntšha ka go dipapadi tseno tsa A-Division ga e le ka sonta sala 27 in Canada Sabasan Sadilimera, a Kamakama Bote, Ewe Buason United, in Canada Sabasan Sabutau Tawarias, a Tonadika Palakamaka Buason. Kala 19 Interesting with the South Stream, a Department and Sabasan Sadipomon, Kamanaka LDF Ground 05 United, in Canada Sabasan Sakwading Helenders, a Kamanaka Mohalisugu, a Mohalisugu Ground, a Kutin LMPS, in Canada ACTP, a Kamanaka Kutin, Ebekala 20 Rishabi Kamanaka South Stream, a Rangers. Itamola Sabasan Sasolos, a Kaman Kaman Tuyan, Ibis Sabasan Samasa City, a Solas Itamola Sabasan Sa All Aces, a Tonalitava Palakamani, a Kanyo Kosuva, a Kamuho, the Tavajaman Kati, Madame Akaneti, Harko Panagasunta, Pakinta, Rayan Abubedi, Lor Rayan Yabuni, Nakalito Kimotati, Ketrati Takilo Boat, FPC 72.8, Uyaman on 4.3 Megahead, Kilosanu, a DJ Boot, we lead in the All Fall.
0: Ke mana putsere nao baneng wena ho trenda video ho sa trende bolo bane ba sotho ba la ba ka mana ka Dobson Villiers ba khutla fela baneng ho trenda video wena
5: ke vita ya ga ba empa ke taleka ke tla re mo mo batho ba sotho ba na le thaselo video yenu ho fita bolo
0: o lo go ba na le thaselo video fita bolo.
5: Eh, gina na bana tsaselo video ha hulu hulu yenu a mufuta o no jwalo go feta bolo.
0: Ah ndati ha o so tshwela o hlakile ntaba tsa o hlakile o lokete.
5: Tango buse.
0: E hlakile o mametse motho na mpotsa buse.
5: Amen.
4: Peace ya fam speak.
1: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, let's see.
2: We must say you like it for the Pirates.
3: Jamona! Happy Jelly, number one right back. Yama Pagani, Raja Bulu, Mucheti, Bambino, Baba Raja.
4: The Papadi who PCFM. Gala 27, let's say 2026. PCFM, Lilimati, Sankhono Khodu, Buchabela, Limaseru. Do memela pitiki etla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloha ka hora ya leshume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodihlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitiki tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuster Transport. Hi, he have us. Nadie!

DJ's Fat Cook le Mahuta. Ha ke tsebe mmemelo wa PC FM nan. Ke batho ba tsama ka Fat Cook le Mahuta. Fela ke dumela gore ba lokelwa ke gao ya motlhomong ya ba groupe ile nya tla sebetsana go tella go le mo fa tlhokomela mo tamaedi ba tswa go la go le fela me la la tsana tsa ba le ka o sebetsa ka thata go le fela ha o shema ba mana ba le mekete benga tla ba palang ho yona ke me ya mekete benga tla ba etsa Mahuta at 50s ano at 63 Fat Cook at 56 ba ba holo mamedi ba go le fela sele ka over 50 Fat Cook 56 Mahuta 63 a tsa pusha mamedi o ntso bana ba ke batho ba tle ba ba ile mba ba tsepa hala industry na mmidi bale ha o tla nna ke ga tsa gore watsa o tla mana Afrika bo go le bo mekiti mmamedi na bo mekiti leng hore ya tlotla tla ba ba tota bolo heme ka u bere ke dimela gona le mala company tsontse ke ba tlotle man motho la fa tuku se se motho bo o entseng ha ho lo fela mmamedi industry ena gona ya mino 6200 double

0: engwe ntse ntse ke tsona metla le metla mamedi gore wa tsoa o dule ke la dula thabile na go tsohle dule ke la o iphile go tsona go tsohle bona ha o tsebena la o tsetla ke le feletsatsa don't know ha o tsebena la o tsetla ke le feletsatsa o tsa le nngwe o tswe motho ke yona o ntse le sharp mona o tswe o re ke tsi bala motswa le mongwa ka mona a le tshwetsa gore mamang motswalle o fengfeng wa hae o feletswe ke bophelo kapa eo re mo tsebang le yena jale kere empa motho ana o buela ena mosima gobane re e monna nne ke buale ke re o na kula ga ano sa kule ke re jo mamedi wa tsaya ka nnete re lokela gore tsatsi leleleleleleleleng o amoele bophelo o lebohe mogago ebile stress ona ga se teng o se tlose o bona ntho ya gore bi o dula nna le kgatelo maikutlo oba ga o tsebe na o tlo tsamayane obane tsatsi le ena ka nna bakile gala go qetela mamedi jo.
1: Welcome to the NetBank Money Show. Money, love it, know it, manage it.
0: I'm at a PCFM, Rebuetsa Kopana Hape Hape, Kile Lihulula, Banka Etala, the Green Caring Bank, and me. Re kena jalo ho the drive through ke la botlhano bekeng mme la botlhano ka nako nngwe le nngwe ga itela ba la botlhano ka nako ena fela re a qala jalo mamedi re shebe gore nabe re bua ka eng e amanang jalo le banka e tala tloga ka eng re tsebang jale tsatsi le na mamedi wa bona gore pula ke ena yana pula ga ena tjena o tseba gore se re qaleletse mane mo reng ho ena mamedi o tla bo le botswa o tswafa go etsa eng kapa eng gobane fela o tlwisa gore ga ba tlo otlwa ke pula ke mane mo e leng gore rona re le banka e tala re kgothaletsa gore marangrang he a tla qalelele ya sebetse mane mo kereng o ka kena jalo mo o downloadang ditlhaiswa teng e ba motlho mong o sebedisa Android phone sebedisa motlho mong Apple kapa motlho mong o sebedisa mohala ofe kapa ofe mamedi taba eo o ya mo fela mo downloadang ditlhaiswa teng ebe o downloada bo le he tlhaiswa sa rona sa NetBank Africa app mme ga o swentse go lefela he NetBank Africa app o tla kgona gore mamedi wa PCFM o be le setlhaiswa seo se be teng mogaleng wa gago mme sona o ka sebedisa ka mekgwa e mengata gagolo seo sa app ya rona o ka romela tšhelete o romelela motho e mongwe o ka etsa o intshetse tšhelete accounting ya gago o entsha o ka reka motlakase o ka reka moya o ka etsa tsotlhe tse e bang motlho mongwe marangrang a o dumelela go di etsa mamedi wa PCFM mme o ka ba boela gape-gape wa re nako eo o qetang go etsa theko e kgole godimo mane ebe e le gore wa thuseya ka gore o fumane one time pin ya gago e leng OTP ya gago jale ke tse mole matlhaa mamedi wa PCFM o tlo bona gore ka nnete o ba le mokgwa wa marangrang wa downloader ga o swentse gore fela o tla etsa tsotlhe di be di nepale mme ka nnete tla fomola o sa sokole gagolo jale iketsetse mole motlhe e ba le marangrang fonofonong ya gago kapa motšhining wa gago kapa le wena mo leng gona teng mme ga re tswela pele gape-gape re ntse re bua ka ditaba tse amanang le marangrang re na le taba e nngwe eo a ngata re buang ka yona ya NetBank Pocket Post man mo kereng wena mamedi ke nako ya gore o ko o sebedise matlhala morago gago gagolo lona borakgwebo ba ntseng ba tla ba thuthua lona bo mme bo ntate bo abuti bo ausi botlhe be e leng gore ba na le kobo ya bogadi gagolo ditabeng tse itseng ke monyetla gore le wena o seke wa sokola mamedi o bone ntho tsa gago di ntse di tsamaya ka mokgwa o nepagetseng mamedi metsotso leshome fela re bile gorenyane ya botlhanong tso mametse the NetBank Money Show kwano PCFM jale ga e bo ga kgweba monyane a ntse a thuthua o na le motlho mongwe wa rekirekisa ka ntle ya mane wa bona na ditaba tsena tsa gao di tsamayang ka le lelatlhe ko gore DJ Botse ke utlwang tsa bua ka motšhini o thweng ke NetBank Pocket Post NetBank POS ke mane mo e leng gohe mamedi o thusa fela gore wena ga o le rrakgwebo kapo mmakgwebo e be o santse o swaepa kapo o thepisa moo mme ga o swentse folo fela o tla fomana tšhelete e se kena go wena accounteng ya gago jale ga ngata o tla fomana gore ba bangwe ba re DJ nna ke na accounte le banka e tala nakong tsa pele tse qalang fela mamedi wa PCFM re tla fa monyetla gore re o tshelele tšhelete accounteng o tla ka fa yona empa ka mara kgwedi re lebeletse gore o tla o se o na le accounte e tala re bone mamedi gore na ebe wena

wa stress e ya mona PCFM e tla ba teng bona gore ntse o tshwere gantle o tsamaisa gantle yo tsamaisa monatenyana batla kwa fela bona behe sa ka tlo phetela mona wena seo o ne o sa tsebe bekeng e fileng ka lebona ke sefeng ke sefeng se e le gore o ne o sa tsebe ka nako ena mme ditaba tsa tsamaya ke tlhokometse taba engwe gapeape mongadi Julius Mkhwanazi na ditaba tse ngate mona Julius Mkhwanazi ya se Mkhwanazi wa lepolosa le leholo le ne tse lepolosa le leholo fela ena o ne a sebetsa kamane ka Johannesburg batla go sheba mona gore e ne le o ne a sebetsa kamane ka Johannesburg mme e le deputy police kapo e le deputy police chief ka mono ka metro police mme mongadi Mkhwanazi le abelela ka thoko dikgwedi tse ka bang leshome kao fela ka moka dikgwedi tse leshome a beletse ka thoko o lelekwe mosebetsing ba molelekileng mamedi ba mo tiretse ore ga e kgona ga re ba kgona ke motho wa ka ngwana jaanong jalo o tseba gore o tobiwe ke dikgoso tse ngata fela tse mo tsosang gore bobodu bo itseng ntsho tse ngata kao fela tse e leng gore o di entse o tsalekelo rata ke rabelele o tsone mme ke yona ntho e le go ga e tsaeno maaforika re rata yona ntho ena yadi tsotsi bo bongata bo ba mamedi motho ipotsa gore ga o le bose e kana-kana deputy ya di-metropolis o bo kenelela ka ga botlhoko tsebe hei bo Mkhwanazi Julius thatohatse jab short music I'm a ham ham. Hurry.

phaka izinqumalo phela beswanga ngi ngithathiwe ngithathiwe ashobele phela phela sokhamna yabutselela inkuwe izinqumalo mina nathi pini namamedi hey izinqumalo kya hopola ha hlule ha patjolo tse ntsa di khautsa di metro no le bohloko yena mana o tla bohloko mana re tshwere nanze ke dumela gore izinqumalo ntsa le bethe ntsa le kotsi ha holo phela mamedi ha holo fela re tla botsa mashomo ga fela ga maga ba tselela ka go ba jwalo le fa pala tla PCFM ba ba la jwalo he ma ditaba tsa 6 mana kama ga tenga uthega thato isgubu in the mix ke bona tsama ga mo khofto ke la tlo bekeng u metsing yana mamedi pula e inile ha hulu libake se fafa fane tsa lesotho me ra kopa tle e ba motlomong tla tshuba jolo tla tshuba ga ke lo tlhoko e ba motlomong wa tseba hey DJ na tla tege ga ka ke tseng ke tseng ke tseba fetu a re kobe ga ke lo tlhoko ha nga tla ke ke bona go getella dikoloi motho tla botentela go lunga ka fita mara ga tsang ga tsang ya ga ke a itse ba nna ya ga itse na tsene tsena ba fetu ka ga tla ga tseba fetu hey mamedi ke lo tlhompa kulu e tlhompa pela to bona ba nga tlhompa lo ita hlompholene ita ofantho ka pojwa a tsho bona tele bona hantle e ba motlomo nya wa tshuba si bolo tsa tsoa ya kae kae tshuba ka ke lo hlokoma mamelitse ga ko ba se ke kupa ba ikupa la mpela ba tla

0: be a man. Ana ke na spirit me tswang hate me now. Tsa batswa le PDD. PDD na le tsa le tseng sa batswa uwa. E ka postin sa tlabollo ya batswa uwa. Hey ma America ba ka me ja semeng a tele nga yetsa PDD mona. Hey, sa la ke tlo metso ka ntse tsa tshoge. Ntso bona go bakile ga nna. Na ba ka tlhapa mana ketso ka mahuka tsho. Tsona la batswa uwa ba botla ba lotshe. Botswa uwa na la le tsena ha lo tsena mana. Ke nana ya tsebe na vele ma America fuwa mahuki. President ke khoki mara ke dumela ke president e fana ka mahau jole ka lapeng kwa nom e rona re fuwa mahau ke morena jole ke dumela gore ntate Trump tla mfa monyetla man me o motlotlei khosi ga basotho yes morena letsi ye ye motlotlei khosi ga basotho
1: yes
0: le ntate Trump ke dumela gore lena kwa no tla hla itse ke tswa mahau So, Mamma Pilumona, or a messy pina papa Z, Evison in Chazaga, Mesuma Shama Rafa Camara, Botella, Miss Palotanguano, Utro Balazolita, Sigisman.

Mohlopholi wa ditaba tsa magotla advocate Maphake Ramotsokwane o re sekolo sa solo sa setšhaba nala se fane ka mohlala o motle ka o ananela qeto ya lekgotla la maipiletso malebana le go gotlisetsa tshebetsong wa motlatsi wa motsamaisi wa sekolo sena Professor Kananelo Mosito. Advocate Ramotsokwane o boletse sena puisano le PCFM ka jeno. Ramotsokwane o re sekolo sena ke sona se hlahisang boramolao Lesotho le tikologong e borwa go Afrika, ka hona e ka ba taba e sa amoheleheng gore sekolo se iphapanyetse taelo ya magotla o re le ga o le jalo. Se etsagalang ka gare go sekolo sena se phakatsa phapanyetsano ya maikutlo a fapaneng a basebetsi ka gare go sona. Go sa le jalo, Professor Mosito o lelekile Dr. Dipalesa Mathe bongoding ba sekolo le go gotlisetsa Mofumadi Ditebo wa Maqadika le go Thodi bongoding ba sona. Mofumadi Maqadika le go Thodi o ne a ile a beelwa ka thoko mosebetsing ka lebaka la go gana go neelana ka lengolo le neng le tebela Professor Mosito mosebetsing. Professor Mosito o gotletse mosebetsing ka mmanta habekeng ena ka ntle go tshitiso ya letho papisong le pele le mo a ileng a hanelwa go kena mapatlelong a sekolo ka morago gore lekgotla la maipiletso le supe ga o tshwanetse gore go latelwe methati e nepagetseng ya kgetho ya motlatsi wa motsamaisi wa sekolo. Lekgotla la taolo ya thibelo ya dikoduwa DMA le tlhokomedisa setšhaba kgatlhanong le go etela dibaka tse ka dithabeng ka morago kgetheya gwa letlhwa dibakeng tse dingwe tsa naga. DMA e re maemo a legodimo a teng a ka etsa gore ditsela di be kotsi gape di se tsamaege, o re dibakeng tse dingwe diheke tsa tseleng di se di kwetswe e leng e meng ya mehato ya tshireletso. Phala ya lekgotla la taolo le thibelo ya dikoduwa Mahlape Kwadi o re setšhaba se lokela go qoba maeto a sa tlhokagaleng go ya dibakeng tse ka maloteng ntle le ga go tlhokagala. O boetse o kopile baganne go fumana ditlalego tsa morago ka maemo a legodimo le ditsela pele ba nka maeto le o netefatsa gore dikoloi tsa bona di maemong a loketseng maemo a mabe a legodimo. Go sa le jalo, batho ba seng ba le dithabeng ba eletswa go ba tlhokolosi go latela ditaelo tsa ba holong le go qoba go tsamaya go sa tlhokagale. DMA e re ntse e beile maemo leitlho mme tla tswela pele go fana ka dintlha tse ntšha ga maemo a legodimo a ntse a fetoga. Letona la mesebetsi ya setšhaba Moeketsi Motshwane le kopa bahlanka go phahamisa dikausi mosebetsing ka ga e le bona ba ka pelepele tshebetsong ya mmuso. A bua le bahlanka ba mmuso Mogalesuku, Motshwane o bontshitse go tshwenyega ka go nyagama gwa bona mosebetsing le polotiki mesebetsing tseo a reng di setisa le go senya moruo wa naga. O bontshitse tlhokalo e kgolo ya matlo a bodulo le go nyatsa tlwaelo ya go fana ka matlo a mmuso go diofisiri tse kgolo go e na le gore di fuwe diofisiri tsa boemo bo tlase. A re e le go kenyele letsa botlhe ketekelo ya letsatsi la bosebeletsi ba setšhaba e setlaiswa di-tracking tsotlhe. Ga e le presidente ya mokgatlo wa Lesotho wa tsamaiso le taolo ya mmuso Lapam Thabang Mothepu yena o kgothaleditse bahlanka go ikopanya le mokgatlo go ntlafatsa boitshwaro gagolo ga Lesotho le itukisetsa go tshwara seboka sa tikologo sa tsamaiso ya mmuso ka Tshitwe. Bahlanka bona ba tlhagisitse diqholotso tse kang go diega go phahamiswa maemong, dikgeo tsa mosebetsi tseng ka nako e telele di sa tlatswe le menyetla ya kwetliso e fuang basebetsi ba masego fela. Dipula tsa matlopotlopo le mebila e thellang di setisa phano ya ditsiane tsa maqheku gagolo dibakeng tse sa fitlheleleng ga bobebe. Letona la Tekano, Batšha le Ntshetsopele ya Setšhaba Piso le Sawana le boleletse ntlo ya bakgethwa gore le ntse le tswela pele go kgothaleletsa maqheku go sebedisa marangrang a mpesa le sepatšhifono go amogela ditsiane e le go qoba ditshitiso tse kang tsena. A re o boetse o ba tlhokomedisa gore ditsiane tsa bona di tla tswa di feleletse ka ga mmuso o lefelela ditjeo tsotlhe tsa go kenya le go ntsha tšhelete. Ka letlhakoreng le leng, letona la puso ya dibakang Kgethwa Setsa le bontshitse ga lekala la gabo le ntse le tlhatlhoba mebila e senyegileng naga ka bophara e le gore tse boemong bo bobe di lokiswe ka potlako. Ga re phethela, tlhogo ya moifo wa mokgatlo wa matšhaba